Ebolachi, Ebolachi nde woya gazere genola, Ebolachi na mboto toa. Adre lagi na mapabukum na mamukum muronanya. Ezioyem, nde wo. Dokumado maizinu karam nonkao. Maka nde ungwa ibem bundinke mara ihanako mana sindinke state mo une melamucho une bunuri eposa kwa latong ya ulo ndinkanyi na mparu feri nkozo adu mama na sindinke everybody kwa onhofia atimunu kawo Nasu kwa ndinki iso chinu munochi Asi munu nini Unu bokwara ye Maka ya bundi su kwa tonde wono Mana asi ndinki bere item elai Asi munu jokwa o Ole lunu mewu Napo sala ye Madri lanyi nini na mana mboto to Maka ndinki chini be masi munu washanga Nasi ndinki French bonjour Kunya kwa ndinki kanya na state kwa ibon Asi munu mesereo makandin kempara ugu simune na kwa mejiro hera na si ndinke yoruba ikaro na odiri lanyi nine na mamba na si ise ise ise ise o afonke na goraga na moto ta bo fogologo ndo fogologa hisike afon weta ko ike japata ku ume agaga gwege nula sabi ni gwega bagu masukware nu magu wala ha oginye gikite sege mwamba kulie jewe kana kwa na agafu agafu anyi na anabata gina yabu oge mbasozi anyi no bochi nketa bo boche Thursday abalidia bono tu nime onwame afopuka biria boni shin mambo kwa ra ahyori na libo baburuburu mekelege sege ya gazirege nola ya merem jina sege wazo bia yabu bia kanyi na ginoria na nketa yabu oge mbasozi Oni na no liya na mboto ta bom Clinton obida ya muke diora ma ambassador of peace ba buruburu mbo wa ewes gamba bo ma bro prince nke kuru na kon ya jin baro loche be ndezo jin kole do prince of enyimba empire bam solutely ezoku agara chalam we megene lota ka nwuzi mgbe mụ na nwunye m zukọrọ magwa unu ihe niile ya na akpa na aga aga ịnụla ọ dị mma chọrọ m ime ka ịmata ka anyị ga-eji nọrịa n'oge mgbasa ozi anyị nke taa mgbasa ntị gị nke ọma ya bụrụ na m esepụ ọ n'ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge ihe omume na bọlachi bụ nke ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ ka anyị ga-ewetara gị ihe omume ọja rose na rose 101.9 aba ime ka ọ nọchi waa gị ihe omume ọja rose ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu nke ụtụtụ taa ọ na-akelekere itoolu anyị ga-ewetara gị uju akụkọ gasịa anyị ga na-erepụta ahịa ime ụlọ na-aṅụrụkwa mmiri dị ya n'elu n'otu aka ahụ nwee ike na etipụkwara gị egwu ndị nke ahụ dị anyị n'aka na nke taa ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri n'elekere iri ka anyị ga-eji lọghachi maka iwetachara gị nke fụrụ afọ n'ihi na taa bụ Thursday mkpọlazụ oge anyị ga-eji leba anya n'otu ihe ma ọ bụ otu nke ọzọ ndị nke anyị nara eme na anakwaghị adị ugbu a anyị ga-eji ohere ahụ leba dụkwa ya anya nke ahụ na-agasị ọkụ elekere iri n'otu anyị ga-anabata DJ Spicy Clef ga-abịa maka itipụrụ anyị egwu nke ahụ ga-amasị anyị ọbụ na gị na DJ Spicy Clef ga-anọrị mgbe ọ ga-etigidere anyị egwu ya na-akụtawa elekere iri na abụọ nke ehihie n'elekere iri na abụọ ka ọ ga-ejiri ngwongwo ya ma nye ohere ka ndị asụsụ oyibo wee bata maka ihe omume mide oasis gị na ebereba finest nwee m ebereba ụtarị bekee nakwa ezi oyi gị bụkwanụ confidence paul the only confidence paul has ga-anọrị mgbe ahụ nke ahụ na-agasị ọkụ elekere mbụ cheta na akụkọ ụwa dị ya n'asụsụ bekee elekere abụọ kwa anyị ga-ewetara gị ihe omume ros 360 nke ahụ bụ n'asụsụ oyibo maka ndị bekee nke ahụ na-agasị taa mgbe ọ ga-akụ elekere anọ nke uhudachi
ahụ ka pastọ Pidev ga-eji bịa bugharịa oche. N'ị wetara gị ihe omume ndị nke ahụ ga-amasị gị nke ọma, ọkwa n'oge ihe omume House Fellowship nke taa, gị na ya anọrịa ya ezie gị ozi ọma, gwa gị ọtụtụ n'ime ihe ndị nke ahụ kwesịrị ịma dị ka mmadụ. Masị gịnị dị ka mmadụ? Ya nakwa na-aga aga maka ihe iji aga eluigwe. Ị na ya bụrụ na gị egechara ozugbo ya ga ọkụ mmụọ eziokwu ịkwadoro akwado n'ime obi gị, na ịma gị ugbu a gị mee gịnị ga-eme aya, maka na rose aka anyị jụrụ eju bara bara.

0: bola ci de wo ototo ma wenye gi ne bobli sitere na anuru anyi chetakwa ne buri ganyi site na ebobli no mamba ofesio ebobli no ipuri gerani meno na Nigeria epokwari gerani na mparo bobli no site ni ji yabo igwe radio gi ma kwa ne kwente ganyi jinaka gani hu webata yabo radio garden gi were ya gbanye mane gari ne bobli no ya mi ranyi na sigi nde wo batawa kanye na gabo no ria na mbototo a ebola ji ozonyi na noli abu Clint no bida ya muke de ora ma ambassador of peace ba buruburu mbo we wezgamba abo ma bro prince nke kwuru na nko nya ji mbaro locha ebe ndi ozo ji nke oledo prince of enyimba empire bam absolutely de ba anyi alota achila mo make ekpere Wednesday nke m gachara lota Chineke meela ya gaa n'udo, lọtakwa na udo, ma bịa hụ na eziokwu ekpere niile mkpere Chineke nụrụ ekpere ma nke mkpere nwunye mụọ, ihe niile na ihe niile na awọta ọ nụchara ya. Nwaanyị Istanbul, kekwanụ ka ị mere na mgbe ụtụtụ a ndewo. Ndewo ya gaziere gị nụ, kedụkwanụ ka ihe niile jiri dị ruo mgbe ebighị ebi. Mana ta kanu mma karịa echi gara aga kwe
1: mana nwere abụọ na abasị ha ga-egbochi ụkwụ ebighị ebi si n'ebighị ebi
0: ruo n'ebighị ebi
1: Chineke bụkwa ihe ọ bụ si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ onye ọbụla bụrụ chi
0: ya kelee Olisa bi n'igwe
1: akụ n'ụmụ ndị na-ahụ n'abalị ha eteta ya n'ụra ma bụrụ na mmadụ ara ahụ na ma tee onye a kwụsịrị inwe obi ekele ma fee ọka aka aka ọrụ bụghị ihe dị mfe
0: mọlị mọlị mana ta kanu mma karịa echi gara aga
1: mana ta ka mma karịa echi onye ekwechi ya ekwe
0: gbam
1: na-ekwe
0: ndị mkpere niile ekwerela
1: onye
0: nwaanyị na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ọ dị mma n'ịga n'ihu na ya bụ oge ihe omume nwaanyị Istanbul agachara na ekpere Wednesday bịa lọtaghachi tikwe gị n'ekpere na ihe niile ọkwa ekpere anyị rụrụ ọrụ n'elu isi gị ndewo ngwa ka anyị gawazie n'ihu ka ọ ghara ịbụ na m na-enye gị oke nsogbu gị onye n'ebe ahụ na-ege ntị anyị na-achọ ka anyị letu anya n'ihe metụtara nụ otu esi ele anya o nwere otu mmadụ nwere ike iji lee anya gị si na onye ahụ elefeela ilefeela o nwoke na nwunye ya nwere ike kwụrụ na-aga n'ụzọ nwoke ahụ otu nwaanyị ma ọkwanụ hụkwa onye ọbụla masịrị ya na-elekwa anya a na-ele n'anya ele ị na-aghọta mana amaghị m nwere otu mmadụ nwere ike iji lee anya gị si ho dede eziokwu ilefeela kwụsị dịkwara na-ele o nwere otu onye nke ọzọ m hụrụ otu ụbọchị otu nwakatịrị nwaanyị gafere ya na mmadụ nọkwa ya akụgharịwa lewekwelewekwelewekwelewekwelewekwelewekwelewekwelewekwe hei lekata anya ọ fọziri ihe ndị nọ ya n'akụkụ esi ya deda ọkwanụ gị na idekwala ele elekwala ọzọ elewola nwaanyị Istanbul amanaghị m otu oshi dị na mmadụ nwere ike na-ele gị ma ọ na-ele m na-ele na-ele ịma ile anya dị n'ụdị n'ụdị ị na-awọta o nwere ndị nke ebe ha na-ele nwere ike bụrụ n'obi gị ebe ha na-ele nwere ike bụrụ na

0: ukwu ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche iche. Amaghị m ihe ndị nke ị nwere maka ya.
1: Ndewo maazị.
0: Ndewo ya gaziere
1: gị. Aga m eji onwe mma atụ. N'okpuru amamụ ndị m anyị ele. Ukwu chen la ndụ chere m ihe ụzọ.
0: Kama gị dasị ụgbọelu gị ebe a lawa.
1: Kama na mmadụ lafila dị. O nwere ndị na-ele anya. Ụfọdụ na-eme ha jiri anya hepụ n'ụzọ jọji agị. Ha amaala gị ikpe ọnwụ. Adịka otu ụgbọ nọ, o nwere mgbe ọ na-abaghị meghiri host m, meghiri kan m, meghiri sket m. Enwere m fine sweet set of legs. Ma na-aga, na-aga ma na-eku. Ihe na-agbaghara ahụ, ụfọdụ na-ele m. Nwaanyị ukwu, nwa n'aka na-emeka ya niile. Chineke na, how does she do it? Ma ọ bụ ndị bekee. Ke ka o si eme ya? Ka otu ọ na-eshi kuruku nwa ya arachi. Maka na, nke m nọ na-abịa ọrụ ugbu a, ahụrụ m ndị. Anya ha mbịachi ya nganga. Oge nwa onye ọkwa. Ngala dị na nwaanyị. Nwaanyị mmanarị ya. Asa. Ntụpụ ọkụ ma atụpụ. Ntụpụ ọkụ ma atụpụ. Ma na-ahịa ọkpụ na-ahịa onwe m. Sakwa mbara ile anya. Ka mbara unu lewe anya. Unu lewe chen n'anya. Ya bụrụ na ama amụ ndị mmadụ na-eme ihe ọ na-aba. Ọ ka mma na ha mere ọrụsị gị. Karịrị maka a ga-enye ya mee kpachara gị ebi ọnụ n'ala. A na ele mara na onye ahụ agaji ije.
0: Onye a na-ele ele.
1: Bam! Ọ na-eme.
0: Ya agaji ije.
1: Ya wụrụ anyị iberibe.
0: Ya wụrụ na elila ya ihere na
1: bam! Mana ụmụ nọ n'oge na what for you? I stand I feel grand.
0: Ay, Chineke.
1: Lee ma anya nwakwụ akwụ. Ị na-ele mmanụ akpa. Mmanụ aṅụ onwe m ka agwa. Na-aṅụ onwe m. Iwe ga-ewewe gị. Okwu m abụrụ gị. Onwe ndị na-amaghị anya ele. Ha ga-ele gị ji onwe gị. Onwe ele mbara nsị.
0: Mgbe ụfọdụ gị lezie.
1: Ife m ọba mma.
0: Akwa m ọ dịka o nwere.
1: Akwa m nwere otu o siri dị.
0: O nwere ebe ọ kara n'azụ ka o nwere ebe ihe gburu ya.
1: Oge nwa onye ụwa. Ọ na-amasị m lewe m. Chai. Lepi na ele m maka. Ma mma m ị ga-ele m. Mgbe mbọ ka na-eme mmadụ lemasị m. Nwere ele m tụfịa akwa. Anya awa aba na anya. Ọ mgbe mbọ wu ugbu a. Excuse me. Nke m nọ na-abịa ọrụ m ka nwa m na-apụta. Nwe ndị kwụnụ. Chineke gbaghara m. Kama ha ga-azụrụ akpa ha chọrọ ịzụrụ riwe. Ha ma ahụtara akpa ha ga-eri. Nke nwaanyị na-asị nke nwoke mama ihe o kwuru ekwu nke nwoke ịma na o nwere ndị amaghị otu esi ele anya asịrị tịgba m nọ mana gị nọrọ gị kpara m asị m ga-eji kodedili lee dị anya na
0: wafụ
1: mụ ama ihe anọ mana nwaokoro abịa echerigịtị ya nwụ anya nwụ m sị ihe ebe m nọrọ nwụ aba na anya ka m na-abịa ọrụ dịsị ma e kwuru m ya ngafe kwesị ha good morning nwa masịkwa ha good morning m sị ehe nwa m ịgbalịala asịrị m gaa azụ ka nkwa na mma gị zụrụ gị azụ oto nwa m etu ya ha sị amaala pari ugwu
0: mana nwaanyị stambul ọtụtụ anya a na-ele o gosipụtara na o nwere ihe bụ n'obi
1: ụfọdụ na-ele gị
0: ejije
1: ga ha ihe kwere ejije ndị ebe anyị ịhụlanụ ndị ala anyị eji na iyi host ọnwụ ndacha na ebe ha yiri host ihe ara chie he ọ maka na anyị gbagara ala bekee na m n'obi
0: ụfọdụ nwekwara ike ị na-ele gị ka ha ji akwụ duka ejije
1: iji mma
0: amaala mma mana nwoke kwanụ ka m were ya nwoke ya na nwunye ya so na-aga n'okporo ama ya hụ otu nwaanyị ile m anya o nwere otu o si dị ya were anya hapagide ya
1: n'ukwu okwu aha gaa n'ihu maazị
0: hapagide ya na ihe Chineke jiri chọọ ya mma na-ele ya nwunye ya ọ kwesịrị ịbịa chewasị na nwoke a o nwere ihe bụ ebumnobi ya maka na anya wụ n'olile anya na-aghọta ama m onwere ihe gasị o nwere ihe nwoke a bụ n'obi o ji na-ele uduka anya dị otu a
1: m ga-asị na onye dị otu a nwekwere ka o nweghị ihe obi n'obi
0: ọ bụ na ọ na-elegodi anya
1: ụfọdụ kwa ifuru ihe n'obi ha na-ehere anya ime mmụọ kwasị onye ahụ iko n'ike
0: ọkwa akwụkwọ Matiu ishi ise akwamokwu iri ole iri abụọ na gịnị ọ si n'nwaanyị Istanbul na ọ bụ ịhụ onye a n'ụzọ ịhụ nwaanyị n'ụzọ lee ya anya otu ọwụ na ịkwasịwo ya iko n'obi gị ọ dị egwu Chineke biko nyere ụmụ gị aka na ihe na-adịkwa gị mfe ma ọlị ma ọlị Chineke nyere anyị aka anyị ga-aga n'ihu ịnabata ndị nke anyị

0: akara ekwentị ị ga-eji sonyere anyị na mgbe ụtụtụ abụọ 081-335-3580 bụ akara ekwentị ị ga-eji kpọbata, maọkwanụ gị were nke abụọ 081-211-99 were ya kpọbata na mgbe ụtụtụ aka anyị na gị abụọ nụrụ ya. O nwere ka mmadụ ga-eji lee anya gị si n'onye ahụ elefeela oke anya. Halo,
1: Ambassador of Peace.
0: Absolutely. Ndewo.
1: Ndewo ngalaka anya. Ọtọtọ ọma na ndekọ.
0: Ndewo ya gaziere gị nọ na injin
1: ajọ. Ya gaziere.
0: Ndewo.
1: Injin ajọ ị na-anọchite ndị asọmpi.
0: Ọ dịrịla gị mma.
1: Biko, Ambassador, ị ma eji nwayọ ele esoli isiokwu gị were nwayọ ele atọ. Esola unu gara mee ekpere yesterday. Ma ekpere a ma ọrụ gwara ọrụ, ọ bụrụ ya.
0: Ee, ọ rụrụ ọrụ n'elu isi, a hụrụ ma ahụ ọ rụrụ ọrụ n'elu isi.
1: Ambassador nwale ele, esola ewe Ambassador pasịrị laabụla.
0: Ewezuga mba abụọ. Ewezuga mba abụọ.
1: Mba abụọ, ọ nwa ele, ya gaziere gị.
0: Ndewo, ya gaziere gị, nọ ndewo.
1: Ma ọ bụrụ ele anyị te.
0: Gaa n'ihu ọ ga-ekutere mmiri ka m nwụọ.
1: All right, Ambassador. Ambassador, kwenye na isiokwu ịgbatara ọtụtụ a. A mara mma, because ụfọdụ ama otu le jiri anya. Kwenye ọtụtụ. Andụ ị nwere anya mmadụ gị ile gị. Gị nwere ihe na-abịaghị. Ka ọ bụrụ na ị gaje onye izi sefu, ije gị eche nje. Ma ị kpachara onwe gị anya sefu, gị nwere anya. Bete nwere udo anya ị ga-ele mụọ ahụ chi nọ nso. Mụọ ahụ chi na-abịaghị. Ma ajọ gị, so gị dị ilere m ngere.
0: Ya nwa ga-asị gị, gịnị ka iji hụ m?
1: Mba, most of them uche wedo ka ịma wikpe, because ama ha lele siri ha anya. A gaghị ha reply with such thing. Ole so ọ onye nwere ọnụ ọjọọ. Ekwe ọtụlọ. Because ha dịka nwata gị lere mehe, ma ajọọ dị lere mehe. Atọfụfụ ọnụ ya adọba. Because ama m la, ọ nwụrụ dị anya ịga ile mmadụ. Ya ka mma iji na iwerela obi gị fe so nwere ike nwere ha ala gwaghị banyere onye ahụ wee were obi gị kpekwuo ya ikpe. Ị bịarubekwu na onye ahụ
0: nso.
1: Ị bịarube ya nso gịrị ya emekọ gị ile ma imejọ gị kata i werela obi gị jọjị afọrọ ma anya ahụ ilere. Kọda bụkwara yes adịanya gị ile nwaanyị ya bụrụ na ịkwasịla ya ikolikerite anya naanị ilere ele ka mgbe eziokwu ka ọsọ e nwere ụmụ nwoke. Ụfọdụ ụmụnwaanyị nwere ike ịhụ nwoke wee lewe wacha ya alakala nwokoke ee nwere ụfọdụ ụmụnwaanyị ụmụnwoke gakwa ịhụ ụmụnwaanyị ụfọdụ wacha ya awishila mụ na onye a ga-ewu frend dati adụdụ anya gị ile mmadụ aka dị mmala ilere ya anya ofu ugboro gafee ọ bụghị ebe alịpagide ya anya kpoo mba
0: ọwọkọ
1: ndị na-asụ na Bolachi n'ọtụtụ ahụ maọbụ ana m asị ya Bolachi ụtụtụ ọma
0: na-adabụ
1: edada na ndị niile esila asụmụ mgbede na-echefukwana nna mekalụ nnọrọ akpara anya ahụ ebe a ana m asịkwa ya Bolachi ezi nwaanyị m Mrs. Chiamaka Chinọm.
0: Ndewo ya gaziere gị nụla ịgbalịla. Ndewo. Onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama anyị na mgbe ụtụtụ ị Bolachi. Halo.
2: Obi dead.
0: Ah, elder.
2: Oweyi.
0: Ndewo, elder Maizi o.
2: Nde.
0: Kanka.
2: Kamaka Nwadiala.
0: Ndewo.
2: Kabu no the prince of Enyimba Empire.
0: Absolutely.
2: Mekwere we.
0: Otu a.
2: Nobu ko. Dead imebala ahli shoku igwe toro tupra labo. Nkwere sule amala onye anya betili obukracha.
0: Otu a.
2: So abụghị mma adịke. Ndị ụmụnna m si ma adị akụ anya akụ.
0: Adị
2: akụ anya akụ. N'ihi ịkụ anya akụ butere mmadụ irube isi respect. Ile anya ka ọjọọ anya kpụghị onye ohere gị lekwa anya ka ọjọọ akpụghị onye ọma adịghị oke eji ile anya na-abụghị anyanwụ. Bet anya nwere ụdịla ụdị leji ele. E nwekwara ike lee m anya ka ọdọ bụ maakọta ihe ilere. Ihe anya ji abụ sin mgbe ụfọ bụkwa ile mmadụ anya n'isi oji asị onye leji elebara anya n'isi o jighị adị macha mma kama adị otu ị ga iji lee anya sila nwaanyị nwere nrube isi ha ọbụla ịkara ga-eriọta bet ilekwasị anya leokpota leji ele anya sila adịghị onye hụrụ agwanụ nwere adị onye hụrụ ọ bụ otu o jedere so hemdeka bụla onye gị ile anya ya adakwa anya akụ ya leme anya elema udo dịrị ụnụ
0: ọdịmma udo dịrị gị ke ndị na steve ọlachi elda elda
2: adịna onye ọdọ mak labo the beautiful in the building bụ onye m ga-esev ọlachi ọ bụ toje nọ my own look be beautiful without him. Then only other guy from the Prince of Enyimba Empire. Me jire mad love wa. Eda adi onya nyukumbo.
0: Ina bala. Elda ya gazire ke nona ndewo. Elda sina eji akom madanya ako. Owogi ke ilewo kanya ni kwoku ya. Age legide ge legide ge ge sia awogi ni neme. Eh woni he mere ke nazu. Hello.
3: Hello.
0: Kedu ki mere ndewo?
3: Prophet. All prophet can pray for Begugu Nabo. Can tell you to teach up who no matter is the bomb. A lot of can drop my till I want to church. So can walk collect Catania, can ya cotia Catia. On your key deal and Baba Balan Quaya, the head you crowd the Galaya. Cabo Hala to so. Wako tatu kwa noka haka mbebe kachanja. Adi nde gile katanya ngadu wilanya. Wadaba lime gota ngadu wilanya. So henda wadaga. Andi nde sebo la chibe zibo wanya. Mtresho tempo. So nye mga cheche tama lot.
0: Ewo. Yabo nine cheta yi cheta ya ge loto kwa aso. Auru nine ele kwa ki belata tuaka. Hello.
4: Ewo. Mazi Clinton nani?
0: Azizo nyama na radio.
5: Aziza.
4: Atoni motu di ngozi.
0: Otu a ndewo.
4: Ndo di kwa lagi. Ndo wa ngodo.
0: Ndewo.
4: Wa istambu kenani mpunti itikani. Yoko logo wanyo.
5: Ya mara yuma ibonachi Aziza.
4: Eh?
0: Ya gazia genu.
4: Ndo diru na mbo na fajido.
5: Ndo diru
4: neji. Amen. Laya tekwano.
5: Ani ane kuo yoyo.
4: Ndo diru na.
5: Ndewo.
4: Kile lamu ni nishu kuncha.
0: Ndewo.
4: Hii na akadi kuna kwa mkwa yoku woku. Eze meme. Eze meme. Mbofo kwa. Eze kome ilanye. Yuto. Ebu mo. Eze matoto woku mbofo. Fona gaya wae di. Eze hati su. Eze tuto wazi jime mba. Masa se matoto woka. Mee lewa lewa lewa lewa lewa. Nika se nubo. Bala ugele kwa. Kile hini ele mota. Mba tato wala meto woka. Ani ule kia kwa wati. So uje meme. Ebe mi nke ile katara na mkpọrọ tụrụ ụrụ ka tupu ịdị nwaanyị onye ọnụ na-ejikere na nwunye ka oji aka ọma na nwunye onye ọnụ nwunye ya ga-esu ya ka ntị osiri aha ebe kọtazi ebe ọnụ ya wụrụ na o lefeela anya ihe niile nwere geji mmadụ zụkọrọ mpa ya ndakọta nwaanyị biko n'ihi na ọ dị ime eme ka abụ eziokwu dị anya ibere ibere ndị nna si na bọla chi bụ ndị niile hụrụ rozefem na nwaanyị ọma jizọs chaa adịno blak mommy Vicky, mommy Omogo. Is in the Rama. My manager, my wife, for I think over the table, calls the daughter and go, man, after
0: you, I'm you, I don't know. There we are, Gazir again.

0: Abụ onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama anyị. Halo, Ibolachi. Halo. Ụtụtụ ọma. Onowu bụ onowu.
1: My own friend.
0: Adị m mma o, ya gaziere gị, nụla ya.
1: My friend. Oge nwanne m, ụtụtụ ọma.
2: Ụtụtụ ọma ya mara gị mma, onowu, Ibolachi.
1: Oge anyị abụla chere otu ime.
2: Chieva na-azụ m dịka mmadụ, na-azụ m dịka atụrụ.
1: Ndewo. Na prince, dịkwa ka isiokwu unu ji. Ịma na e nwere anya akpụ ụzọ abụọ, nke ga-eziokwu bụ na akpụ e nwere ndị na-amaghị otu o si ele anya. Ọ bụ eziokwu na ọmụmụ ha bụ n'obi. Ma sefu anya ahụ ha na-elewo na taịp, akpụ ihe nke ahụ sefu amaala m mma na ịghọtala ha na-ele ya. Were gozi na otu gwa na dị ka akwụ oge ede ọkwụrụ ụtọ adị nwa dị ugbu a na-ebi ifefe onweghị ihe mmadụ bụ n'obi ya wụ na ọ wụ n'ihi otu oge ede mere o ji na-ele ya anya maọbụ ihe yiri ya maọbụ ya wụ ụtọ adị nwa dị o ji na-ele ya mana mgbe ụfọdụ onye na-akọkarị nwoke anya ahụ wụ ebe a nọ zụọ mmadụ ebe ịma na aba na-ele n'oke anya too much ịghọtara ịma na mgbe oke anya mgbe ụfọdụ akpụ ọ na-adaba n'ebe a nọ zụọ mmadụ n'ihi ya mgbe ụfọdụ ọ nwụrụ anyị gafe ele mmadụ taa ya wụ na ọwụ anya iberibe elega ahụsa ụdị kọrekti onye ahụ na-elega ụra ya sị ya jirikwe nwayọ lere ekwe m akpụ ọtakwa onwe ọ gị sọrị na ya enwekwaghị ihe obu n'obi ya ke mgbe ụfọdụ ị ga-akata gị na mmadụ ga na-abịa n'ụzọ nke a na-abịa gị n'ihu dịwa na-abịakwa ya n'ihu akpụ ọ na-elekwe gị lekwe gị lekwe gị lekwe gị rukwe n'oche nke na gịnị ya abụọ gafere agafe
0: akpụ akpụgharịkwaị azụ ahịa isi na-ele gị
1: ụmụke ụdị ahụ emetụla mụnwa ụta ogwe nke mụ na ya abụọ na-elu ibe anyị ọgaji na-ele m otu ahụzi mụ akwa na-elekwagidekwe ma anyanwa ịhụle akpa na abụ akụrọtụ onwe anyị ịhụleta ozugbo akụrọtụ gwara abụ atụgharịkwa akpata mụ akwa na ume atụgharịkwa akwanya m na-abụ akụkọtakwa gba m ịhụle anyị abụọ adapụ n'ọchị ịhụle ụdị ihe ahụ ụwọ ụmụ ndị na-ele ụdị anya ahụ na-enweghị ha bido mana ọ wụrụ nke ilefe elefe akwụọ dị gị mma gị letụta nnọọ gị yara tụkwa na ịghọtala ọnaghị adị m
0: nwoke ndị na-asị Ibolachi
1: akwanụ m asịkwa helo
0: akwanụ
1: inspector si ama ọ bụ ọla si akwụkwọ mekwara abalị abụ akwanụ m asịkwa nwaanyị ọma si ama ọ bụ ọla si akwanụ m asịkwa mọmi ọma ọgọ si ọ bụ ọla si akwanụ m asịkwa mọmi isiki ọ bụ ọla si akwa asịkwa kede mụ nwa maazị okafọ si ama ọ bụ ọla si gwagị si na-eke nụ
0: ndewo ya gaziere gị nụla onowugbo onowu maazị chimenza na ụfọdụ ndị nwere ike na-ele gị ma mmadụ na mmadụ ibe ya na-eyi ya wụrụ na elemanya ọ na-ahụta gị onye na onye a yiri mama obi na papa obi ọ dị ka ha yiri o ya na-ele
2: gị
0: mana ọtụtụ n'ime ha agaghị ajụ dị gị ajụ ha ga-elepagide gị lepagide gị lepagide gị gị ejuwazi onwe gị ọgwanụ gịnị na-eme nwere ike jụọ ha ọ gịnị ka ị na-elere m ya sị gị eziokwu biko ewekwala iwe onye m ji na-ele gị kemgbe ọ dị m ka ewuo onye dị otu ọ dịkwa m ka ewuo onye dị otu a gwa otu ha ga-eji mekwuo ya mgbe ahụ gị matazie na o nwere ihe onye ahụ bụ n'obi na-ele anya ahụ halo
3: ọ na-abụ ọlachie ọtụtụ ọma nye ọmụmụ
0: ụtụtụ ọma
2: ụtụtụ ọma
0: mọmi
2: nke naanị m
3: eleotu ị mere taa
2: apụtala m jeva na-azị m dịka mmadụ na-azị m dịka atụrụ maka na onweghị
3: ya gaziere gị
2: pasta
3: kris nwa m mbụ nwa mara mma
0: mọmi omeogo ndewo
3: ịlọtala
0: alọtala m
3: ama m na ịlọrọ mma mma ya gaziere gị dịka isiokwu ụtụtụ a eziokwu mụnwa na-eletakwa maka na anya m na-alaike ịhụ ihe mara mma ana m eletụkwa o ma mụkwa nke dị somehow ma ọrụkwa ndị na-asị ya n'oyibo mana ihe otu m ga-eji were gbazie mana e nwere nke nwe anya iberibe anya arịrị ilegide ihe dị mma anya ilere sef ya wuo gị ihe mgbe nyere gị na mkpụrụ obi ka ha wụ n'ihe ile n'anya na e nwere ofu nwoke mara ya mgbe m ji ụkwụ m na-aga mana o legidere nwatakịrị nwaanyị so yiri akwa gbara ọtọ ebe ahụ ọ nọ na-ele nwata agafechala ya atụgharịkwa ekwu na-ele ya nwa bedebie n'ihu o ya mere okpoburu m asị ya nna m gị na-elekwana gị na-ele n'ihu gị na-ele n'azụ nke ha wụna ha anya dị mma maka na ọrụkwa na ọwụ onye wibaro ma ọwụ onye ọkada bido mgbe ahụ ọ dị anya aha onye abịaga nwere ike gbubere ya nsogbu ya wụ onye ọbụla na-ele anya ya mara ọ gị ka ịga anya gị wepụ ike ga anya gị wepụ ọ wụta a na-eche ele anya mana nke nwe anya iberibe ahụ ọ dabacha enwere nke nwe anya iberibe ndị m na-asị ọ na-abụọla chi na mgbe ọtụtụ ahụ mama izikizike bụọla chi edokamba ịbụọla chi devon gwarod ịbụọla chi o chacha nwa m ịbụọla chi ana m asị nwaanyị ọma jizọs ịbụọla chi injin ajọ oyi bụọla chi arịwa azịza onye ọma na ala aba ọ na-abụọla chi ana m asị ndị niile wụ ndị ke m nọ na redio ọ na-abụọla chi ma ọmịọma ọ ga-abụkwala o
0: ndewo ya gaziere gị nụla
2: ndewo mmọmi ya mara gị mma
0: ọmịọma ogo ọ bụ onye nọ ebe ahụ na-akụ aka o halo
4: nwaanyị sambu ụtụtụ ọma o
2: ụtụtụ ọma ya mara gị mma
4: ụtụtụ ọma o
0: ụtụtụ ọma ndewo
4: a na-akpọ m
0: Abino Black ndewo anya abụọla o
4: n'isiokwu unu ji bịa ọ nwụ ndị na-eji anya atụ anya nwere ka esi ele ya ọ nwụ nke a na-akpị akpị ọ nwụ nke a na-ebe ebe iwere ya na iwetu nke anyị ji aka anya ee nke ha na-akpị ya ire gị nwere onye ala ewe ọ dị many times so ọ gwanụ ka ha azagide azagide ịzagide onye ahụ na-aga n'ụzọ iri na ya o nwere ike uche ọkwa m nyere onwe ya anya ka lewe onwe ya anya ma ọbara si onye ka niile so ọ gwanụ ka a na-eji aka asịrị ihe mmadụ sani isi anya
0: dị
4: abara test na ya isi ya nwa ma ya aga mgbalịala gị gbalị ya ị nwere mma ụlọ na ọkụ adọ ya so ya wụrụ otu esi obi ndị m na-asị na bọla si ma mịmụ ọgụ anụla m olu ya taa ka ifeta nwa chineke anyị dị onye ọma na redio udo dịrị nụ n'oburu arịgawa
0: ọ dị mma ndewo ya gaziere gị nụla Abino Black

0: ahụ na-akụ aka. O halo Ibolachi.
1: Hello.
0: Ah, mommy B.
1: Hello, come on, mom, la re.
0: Mommy B, nde wo ya gaziri gị nụ.
1: Ke otu na de.
0: Anyị dị mma o, Jehova weze.
1: Ngolopo anyị.
2: Mommy B.
1: Nne otu ole.
2: Apụtala m Ibolachi.
1: Ibolakwala. Na ite nwa ma n'otu.
2: Ọ na-anekwu oyoyo.
1: Nwanyị dị oche. Isiokwu ụlọ mara mma. Anyị ndị dị anya ibe niile. Mgbe ụfọdụ eji elekwa anya ahụ. Ya bụrụ sị na-elewa anyị. Ị na-elekwa ụwa dị n'elu. Ichefu ụwa. A dịkwa na ndị dị ebe nọ. Ọ ga-aga ojiji nwaanyị nke a dị alakarị ya. Ọ ma mma. Emefukwa n'anya, na-egbefukwa anya. Ọ dịkwa ndị dị n'anya asịrị. Dịghị anya asịrị ahụ iji akọ ọkịkọ. Nke a dịkwa n'ụmụ ọdụ. Anya ọbụla mmadụ nwere na-eme mmadụ. Ya bụrụ anya bara uru. Bụrụ anya nzuru oke. Na-abụghị anya ka eji mee ka ọjọọ. Ihe n'oge ị ga-eji mee ka ọjọọ. Chineke gosi ya n'obi onye ọbụla n'aha Jizọs. Masị na Ibolachi, anụ nna m ole ogologo nwaanyị. Ogologo nwaanyị ọma m.
2: Dị
1: otu enukwanụ.
2: Apụtala m mami.
1: Ọzọkwa ya da ha sụba ya. Enye nwa ọgwụgwọ nsọ n'aha Jizọs. Betu ihe obibi a, ị nọla.
0: Anụla m.
1: Anyị na-asị ego aka mgbe anụla m obi ya. Ebe ya na mma. Ibolachi. Anụ na-asị. Nwaanyị ọma Jizọs, ọ kara ya aka echi ime, onye ụghachi mee ya mma, ọ zakata na fon ike agwụ
0: ya.
1: A ga-asị na afọ ọbịatanụ ga-edebe kobe karịa ka ọ dị
0: si
1: afọ
0: na
1: ebe ya na mma. A ga-asị nsetọ nwa Chineke Ibolachi, ebe ọka mba ana m n'ụlọ, azịza anọkwala m onwe, ndị na-adịghị oyi Ibolachi. Ka ha rabụ ndị dị na-akpọbata na Rose, Chineke mee ụlọ mma n'aha Jizọs. Zite nwaanyị dị mma. Chineke mee gị mma.
0: Ọ dị mma, ndewo. Mami bi ịgbalịala. Ọ dị mma ịma Chigozi Ibolachi, ndewo ya gaziere gị nụla. Amaghị m ikuku anaghị ekwe anyị leba anya n'ozi nọ na Facebook anyị. Biko ndị ozi ha na-ebe ahụ n'ụgbọghara anyị. N'ebe a ka anyị ga-apịachikọwa ya ọnụ. Mana anyị nwere ọkpụkpọ oku maka emume ncheta ọmụmụ bụ nke anyị chọrọ ịkpọtụrụ na mgbe ụtụtụ a. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaye.

0: ọ dị mma o ka niile ma ya bụ ọkpụkpọ oku a ọganiga aga ọkpụkpọ oku bọ ndị aha ọ gawala
1: hello
0: ụtụtụ ọma nwaanyị ọma o
1: ụtụtụ ọma
0: ya mara gị mma ị bụọla chi
1: abụọla m
0: ndewo ndewo ị mana echi gara aga wụrụ bọ ndị gị inspector nwa chineke si anya na anyị kpọọ gị n'ekwentị wish ga happy birthday mana ị hụla n'echi men at least we are doing so ma ka m kpọọ gị taa ka anyị wike maka ihe na-eme gị taa mekwe chọọ ka akwụkwọ otu ihe ahụ
1: so
0: anyị wish ga happy birthday ịzagala kọlụ zaga kọlụ zaga kọlụ zara ka batakwa taa a sị na anyị gwa ikamara chineke bara gị ụba na otu ị na-esi eme na-amasị ya ma mkpọbata gị ma nzibata ozi gị na ọ na-eme ya obiọma nakwa ahụ ego arịrị ya mana ọnọ bụ na-aza na dedebọdị ya bụ ndị nwụrụ anwụ ndị nwụrụ fụrụ anya aha ga-abịa agọgharịa ya ha dị mada onye dị ndụ azaga ndị nwụrụ anwụ ga-abịa agọgharịa ya ha si ya zawa ke nwa chineke ya zapụlite ya kwụsịkwa larịkwa azụ zawa ya zawazie nwa chineke ya si na anyị kpọọ gị hapụ bọ ndị kekwana ihe nwere ịgwa ịsụta nwa chineke mama dedebọdị ugbo iwe abịa gị kpọwa ya nke nwa chineke nwa
1: na mbụ ka nkere godi chineke ukwu a onye mere ka ndụ fọdụrụ m ma hụkwa ụbọchị echi ya ọkpụtakwa m ndụ narị isi ike na-ewitinetekwa my birthday echi gara aga asị m chineke ukwu a onye mere nke a na ọ nara achasi ekele ma na asịkwa onye ọbụla ụtụtụ ọma na ụtụtụ a ịgwa gị eziokwu obi jupụtara m n'ọṅụ ihe mere m echi gara aga ọ karịrị akarị ndị nyere m onyinye ndị mere shout out to all the radio stations inspector nwa chineke bụ otu n'ime ha ọ surprise m echi gara aga ọjọọ soro si ka ọ surprise ya mụ obi atọ m ụtọ a sị m chineke a nke naanị ya wuchi kpuchiere m inspector nwa chineke otu ahụ ọnwụ inspector nwa chineke otu a ka ọ chineke ga na-edugharị ebe niile ọ na-aga na-ekpughere ya ihe ọma n'ụzọ ya ọjọọ a ga-eru ya aka ihe ọma ya enweghị ike ime ya n'azụ ego niile ọ spendịrị si ka o mee ka m dị hapi chineke ukwu a nye achịrị m ya bag awọ go to increase and promote the level of the officer chineke ga-agọziri m ya ụtụtụ ehihie abalị gọziekwara m ezinụlọ ya ọ ga-adịrị mma mụrụ ya n'afọ ọ ga-adịrị ụmụnne ya na mma ọ ga-adịrị ụmụnne ya na mma ọ ga-adịrị inspector na mma ogologo ndụ na-arụ isi ike ọ ga-adịrị ya na mma ahụkwara m ndị reze fm n'anya ebe onye nwesịkwa ka onye kpọọ m wishikwa m happy birthday all the colors unu mere nke ọma
0: ebe a gara akpọ gị baa kpataa nwaanyị ọma bọnde gị bara taa nwaanyị ọma
1: ha mere m ya ending of this month ka ọ dịrị m mkpa ọ dị I love it prinsipetọ ya ọ gaziere ya ọ ga-adịrị ya na mma chineke gọziere m ya ogologo ndụ na arụ isi ike me thank you imeela
0: adịmadị ndị nwere lọvụ ke ya sa anyị kwụsị m kpọọ echi ọnwụ chifụla ọgbara m nwaanyị ma nga ọnụ gbọọ na ha wuliri elu la wuli elu alaloya sambadị ma hapụkwa ka maazị kwụrụ anyị gaa n'ihu na ya bụ ihe omume a maka ọ bụ ya kpa anyị na-aga ezi dị mma azakantị nọbida ya.

ọ dị m ugbu a na m ewere akwụkwọ akụkọ Delison ka m ji n'aka o. Anọ m na steeti Rivers, a na-akọwa ugbu a na otu nwaanyị bụ enyi nwaanyị nyere otu nwoke ewerela ụgbọala kwọgbuo ụmụntakịrị atọ n'otu ntabi anya. A na-akọwa na o nwere otu nwaanyị ji ụgbọala enyi ya nwoke na-amụ ụgbọala na Port Harcourt, isi obodo nke steeti Rivers. Nwatakịrị nwaanyị ya na enyi ya nwoke na-amụ ụgbọala ahụ na ebe elekere asatọ nke anyasị ka o jide n'ụgbọala ahụ na ha ma ihe ha na-eme ebe ahụ. Ụgbọala efere lee ụmụntakịrị atọ nke onye nwe ya bụ otu nwaanyị kwọgbuo ha na steeti Rivers ka nke ahụ mere ugbu a. Ndị na-amụ ụgbọala enyi nwoke na enyi nwaanyị, enyi ya nwaanyị akwọgbuola mmadụ ugbu a, ụmụntakịrị atọ n'otu ntabi anya. Ọ dịkwa egwu ọgịnị na-afịọ na akwụkwọ akụkọ Delison ka m na-ahụ nke a. A na-akọwa na ụmụnne abụọ na steeti Ondo abụrụla ndị nwụrụ anwụ ugbu a, dịka a sịrị na ha nwụrụ site na ihe mberede okporo ụzọ nke ụgbọala trọkụ. A sị na ha gbapụrụ n'ebe ụgbọala trọkụ nọ, bụ nke gwepịara ha na steeti Ondo. Ụmụnne ụmụ nwoke abụọ, chai nsogbu ụwa. Ọ gịnị na-afịọ n'elu ụwa ịnọ n'ime ya.

otu onye bụrụ onye ọkada n'oge gara aga mgbe ahụ mere ntuli aka elu ka a na-akọwa ugbu a na ya bụ onye ọkada onye hapụrụ pati LP baa APC. Ọ na-ebezi anyamanya m ugbu a, a nakwa na-elegharị anya gburugburu, gịnị na-ebe gị dede? Ọ gịnị na-ebe gị? A sị na ihe na-ebe onye ọkada bụ na ndị APC emeela ya akpịrị gongom. Ha ajụla inye ya akwụkwọ o ji alọghachi o nke ndị pati APC. Ya bụ na ọ na-ebezi anyamanya m. Ahụkwala m ozi ọzọ taa. Ọ bụ onye ka m hụrụ ozi ya, Shetima, onye bụ osote onye isi ala obodo Naịjirịa. Dịka ọnwa atọ gasịchara, eduru anyị n'ihu ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-asịrị Tinubu asịrị, na-agwa Tinubu sị na mụnwa bụ Shetima na chọrọ m igbu ya. Taa, ndị mmadụ na ndị a sitekwara na steeti Borno na ya agaghị akpọ aha ha, na ya makwa ndị ha bụ anakwa na-ele ihe a na-ele, na-ajụkwa ihe a na-ajụ. Shetima na-akọwa na onye isi ala Bola Tinubu kpọrọ ya sị ya, Shetima, ya sị bịa. Shetima, ịchịtarala m uwe, ịchịtara m akwa ndị nke kwara akwa, n'ihi na ị hụrụ m n'anya nye m akwa ndị a sị m na-eyi ya. Ha sị m eyila akwa gị ahụ na ọ bụ m yie ya, na o nwere ihe mere ya m ga-eji nwụọ ka ị bụrụ onye isi ala, mana anaghị m ege ha ntị. Nke a ka Shetima na-ekwufuta ihe ndị mmadụ na-asịrị Tinubu. Ị hụrụ kwankwaso Peter Obi Ochema, ya na kwankwaso so awochi m. Kwankwaso na-arụrụ Tinubu ọrụ. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ Sanusi Bacho, bụkwanụ onye nkwuchite ọnụ nyere aka na-achị steeti Kano, na-ekwu nke a sị kwankwaso na ọ na-arụrụ Tinubu onye isi ala nke dị ugbu ọrụ. Ọchịchị etiti akwụsịla atụmatụ bụ nke ha jiri n'aka. Ya bụ na ndị a na-akọwa n'ezie gbasara okwu imechi ọdọ ngafe nke ya bụ ụgbọala, akwa ngafe ụgbọala na steeti Ekiti. Dịka ha nọ na-elegharị anya, atụmatụ ahụ ugbu a ha akwụsịla ya. Ka m na-aga n'ihu ka ozi nke a na-erutekwa m aka, ogene na afịọ, kedu nke na-emenụ na akwụkwọ akụkọ Daily Sun maka ntuliaka afọ 2027? A sị na steeti Kano ugbu a, n'ihe juchara ebe ahụ bụ akwụkwọ esere okpokoro isi Amaechi maka ịzọ ọkwa onye isi ala, na ha ma onye mapawara akwụkwọ nke ebe ehi. Ya bụ na akwụkwọ Rotimi Amaechi Akachiburu steeti Rivers ugbu a ejupụtala ebe niile dị na Kano. Maka ịzọ ọkwa onye ga-abụ aka gachi steeti Lagos n'afọ na-abịa abịa, Samuel Ajose arịtuola ugbu a ka Obafemi Hamzat ka ọ zọwa ya bụ ọkwa, n'ihi na ọ gakwaghị esonyere na ya bụ ọkwa ọzọ. Ka ọ rịtuola nwa amadi a, eleme anyị ma anya ka anya bata na ihe ọtụtụ mgbe ga hụ na ndị nke na-enweghị otu o chiri dịrị ha ga-asị mba mba ka m rituola onye nke ehi eleme anyị nwere ike kwele ya mkpa ọjị. Otu nwa akwụkwọ n'otu ụlọ akwụkwọ mahadum ka a chọpụtara ugbu a na otu olulu mmiri bụ onye na-anọrọ ebe ahụ ugbuo. N'otu olulu mmiri, a sịkwanụ na anaghị eji olulu mmiri emekwa ihe kemgbe. Aha ya bụ onye a kpọrọ dịka Ayo. Ọ nwụrụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke Oye Ekiti, bụ ebe ọ nọrọ dakpuo ebe ahụ ya nwụọ. Ihe a wụ olulu mmiri nke dị nso n'ebe obibi nke ụmụakwụkwọ ahụ, bụkwanụ nke egwuru maka ụmụakwụkwọ, mana anakwaghị eji ya eme ihe. Ọ nwụgbuola n'ebe ahụ ugbu a.

maka ntuli aka elu ụlọ nakwa ịzọ ọkwa o n'aha pati APC maka aka gachi steeti Rivers a na-akọ ugbu a na deede anyị Fubara ewepụla ụkwụ n'aka ya maka isonyere ndị APC na ntuli aka elu ime ụlọ ha. Ya bụ na o wepụla ụkwụ n'aka ya na ọ gaghị esonyere ha, anakwa elekwa ihe a na-ele. Ụfọdụ ndị na ha ajụla si a Fubara, ije ị ga-alọkwa ije a? Anyị si gị deede anyị fufu, ị ga-alọkwa ije anyị? Ọ dị mma Pita Obi ekwuola ugbu a sị na ịdị n'otu nke obodo Naịjirịa ga-abụ otu n'ime ihe ga-abụ ejiri mara ya ma ọ bụrụ na ahọpụta ya bụ onye isi ala nke obodo Naịjirịa. Na ịdị n'otu Naịjirịa ga-abụ ejiwa aha gị nyere n'ọchịchị ya ma ọ bụrụ na ahọpụta ya bụ onye isi ala obodo a.

ọ dị mma ka m na-aga n'ihu ka m hụrụ ozi ọzọ. A na-akọwa ugbu a na otu nwaanyị bụ enyi nwaanyị nyere otu nwoke, ewerela ụgbọala ugbu a kwọgbuo ụmụntakịrị atọ nke otu nne mụrụ n'otu ntabi anya n'ebe ha nọ na-amụ ụgbọala n'abalị n'elekere asatọ nke ime anyasị. A na-ajụ a na-amụ n'ụgbọala n'anyasị. Ya bụ na a na-akọwa na ya bụ nwa agbọghọbịa ya na enyi ya nwoke nọ ebe a na-akụziri ya ụgbọala. Ya ewere ụgbọala kwụgbuo ụmụntakịrị atọ nke otu nwaanyị nwe na Steeti Rivers. Ya mere na Port Harcourt, isi obodo nke Steeti Rivers. Nwaanyị ugbu a na-etizi mkpu n'oke olu si ndị be anyị unu lee n'ụlọ otu o si gbara aka nwa. Ihe o jizi ugbu a bụ naanị otu nwa n'ime ụmụ anọ nke nwaanyị a mụrụ. A na-akụwakwanụ na nwaanyị akwanụ kasị olili mama ya lọtaghachi ọhụrụ. Ọ kasị olili mama ya aka lichapụrụ na nso nso oge a na-alọta ụmụ ya atọ ugbu a nwụọ site n'aka ndị a na-amaghị otu a ga-eji kọwaa ha enyi nwaanyị na enyi nwoke. Amamma ha na-emezi lọvi lọvi n'ebe a na-akụzi ụgbọala ọ bụ n'ime anyasị. Nsogbu ụwaye dịka akụkọ nọ na-akọwakwa na otu onye awụsa nọ ebe ahụ na ọ nwụkwara anwụọ, nakwa ndị nke nọ gburugburu gụnyere nwaanyị na-ere erimeri na o nwetara ihe mmerụ ahụ na ya bụ ihe mberede nke ụgbọala bụ nke merenụ na Port Harcourt, isi obodo Steeti Rivers. Ọ dịkwa egwu Chineke nyere ụmụ gị aka maka na ọnwụ. Ndị a wee bụrụ akụkọ mụrụ na akwụkwọ akụkọ Daily Sun na mgbe ụtụtụ a, dịka m ga-ebufezi oche a n'aka Ugebe Ngala, kọkwara anyị na-aga ebe anyị ma.

Anyị na-ahụta ugbu a na nkwa akọ punch a na-eme ka anyị mata na nkwụtụkwa na nkwụtụkwa akwụkwọ ugbu a ode mbụ debere le ore jila de usibirila. Ahụla di na nwunye bụ ndị ọrị, ha bụ ndị ọrị. Zoro ntị dem de zod ndị omekome, ndị okwuozi maza. Ha gara ga zoo ihe ụmụaka o, ga zoo ihe ụmụaka atọ. Ha zoro ihe ụmụaka atọ ka ọ dị ugbu a o, ha nwụchiele ha. Dewi agụgbada nwụchiri, eji ha eji ugbu a. Ha gaje nganga rizim, dewi bi gad, ndị omekome. Ọ bụ ihe m na-ekwu, ee na-agbagba tụntụ m o, jiri ya nwayọ, jiri ya nwayọ. Ana m ekwu ya mgbe ọbụla o, na-asị unu lezave lezave, lezave lezave, unu asị oge nwa onye ụwa, ọnụ m hụ adịghị mma. Bịa lee ya ugbu a o, ụra dịkwuola. A na-eme ka amata ugbu a o, ụmụnne abụọ, ụmụ nwoke ụmụnne abụọ, ka a na-ekwu ugbu a, they have lied. Ya bụ ha nwụọla, ha nwụrụ funye anya o. Ha alala mmụọ n'ike o, ọ bụ maka gịnị o, ọ bụ ịgba ntụfụrụ ụgbọalụkwu truck nnọkọba tụntụm ka ọ dị ugbu a o, they have jam. Ya bụ ha jam wala o, ugbu a ha alala mmụọ n'ike. Ọ bụ ihe m na-ekwu, lezave lezave, lezave lezave, unu jila anị ya. Unu si oge grama m hụ adịghị mma, ilewe grama ka elewe ihe mkpuwe, onye omekome. Sarigo. Anyị na-ahụta ugbu ahụ onye isi ndị nchekwa na-ahụ maka okporo ụzọ warawara ka a na-ekwu ugbu ahụ ndị na-ahụ maka iji ụgbọala eme njem eji ihe eji. A na-ekwu na onye dispatch rider nwanne edulala ya mmụọ n'ike, kọdụ ugbu a eji, onye omekome. Ma a na-ahụta ugbu ahụ otu nwaanyị bụ onye uwe ojii. Ezekwụkwa kpagharị o ka a na-ekwu ugbu ahụ na Gombe. Ọ na-agara onwe ya o, otu onye isiara adịghị mma, onye ọkwọ ụgbọala agakwugboro m ya na Gombe. Ka nke a na-eme o, mee natin saduhin, odebrele. Ana m ahụta ugbu ahụ na plateau de osibirila ebe ehi o, mee natin saduhin, ebe ha dịla bọịlị. Ọ dịla bọịlị ugbu ahụ na plateau. Ọ gịnị na-eme? A na-ekwu na ọgbatụntụm rukwere n'uo 89 o, n'anụ agụgọ ka a na-ekwu ugbu a o, ejichiele ya. Ọ maka gịnị o, o ji ebekele kaadị na-eti ya nke adịgboroja, ka ọ dị ugbu a o, bịahabi ngụbada nwuchi aha gbara anaghị ahụ imezi ihe. Sarigo. A dị egwu ka bụ ihe m na-aka. Fubara, dede fubara, defufuo. Ọ kara ya ugbu a, asụsụ, ogwe kee, anyị ha lagharịala azụ. Unu werewe o, ntuliaka elu nke mbụ, unu merewe o. Ọ sọ nakwa eme ọzọ, na ya emejuola. He has made you do. Ya wo mejuola o, unu merewe. Ọ sọ chọrọ udo nke obi. Ya chọrọ udo nke obi, na ọ chọrọ udo ka enwe udo na steeti Rivers, ya mere unu werewe o, ma praịmarị o, ma sekọndịrị o, ma ọta akara na pati APC, ọsụ unu werewe. N'ọnụkwa gị azụ ọkwa ọzọ ma si ka gwala ya, agwara m unu si ọgụ a ga-esi ike, onye gba ọsọ nne ya. I chọrọ peace. Yes, ma primary o, ma secondary o, ma ọta akara o, unu werewe. Ma activity class, ọsụ unu werewe che. Ọ chọkwa gị, nne bari ya ebe nsị. O sepụla okwu ugbu a o, nwanne ọ deberele, ọ na bicycle sere ọla, bicycle, by otu ụkwụ wee. Eyo ọla, ma na ajide edojo adịghị. Maka na men na things are doing. A na-ekwu na Benu ugbu a o, agụ adaala o, na steeti Benue, na pati APC o, awụ gịnị na-eme o, a ghara eweli isi elu, ha si ekwe m, ihe a bụtụ kwesịrị gba. Ya wee gị wege ụlọ ikpe, aha.

0: Chineke biko achọrọ m iso na ndị na-achị ọchị n'ụwa. Achọrọ m iso na ndị na-ebe akwa n'ụwa. Na Jesus Christ onye nwaanyị. Amen. Asonye kwere, chi ekwere. Chineke biko ndị na-ebekwa n'akwa, bukọọ ha akwa. Ma icha anya mmiri, na asọrọ ibe ha ṅụrị achị ọchị n'ụwa. Ndị n'ọchị, ndị n'akwa. Kedụ ndị bụ ndị n'ọchị? Kedụ ndị bụ ndị n'akwa? Ndị bụ ndị n'ọchị bụ ndị ọchịchị anyị. Ndị a na-achị wee bụrụ ndị n'akwa. Ndị na-akwa akwa mmiri ọnwa ekwere ha na nkwa mgbe election. Kedụ ebe ọ dị? Ndị na-ebe akwa ọkụ eletrik ekwere ha na nkwa mgbe election. Kedụ ebe ọ dị? Ama m ego ole m na-atụfu na fuel maka na ọkụ ada adị, mana ọnwa gwụ. Ndị pa ahụ dị n'obutere m bịịlụ. Oke akwa.
1: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
2: Ọkụ ole elekere itoolu nke ụtụtụ dịrị n'uju akụkọ. Na uju akụkọ anyị nke taa, taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị iri abụọ na otu n'ime ọnwa Mee, afọ puku abụọ iri abụọ na isii, ma bụkwara ahịa ori n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gere n'isiokwu ndị nke anyị jiri mere akụkọ. Maka ntuliaka elu afọ puku abụọ iri abụọ na asaa, Fubara ewepụla ụkwụ n'aka ya na ntuliaka elu ime ụlọ ọkwa gọvanọ nke pati APC. Otu jikọtara ndị ọrụ bekee bụ ndị NLC ugbu a akpọọla oku ka eleba anya otu ọnọdụ enweghị nchekwa ji na-arịkwanye elu ọjị kwa ụbọchị n'obodo Naịjirịa. Ndị isi nhazi nke ụlọ akwụkwọ mahadum AFSU ugbu a ka a na-akọwa na ha akwụsịla otu onye nkuzi ọrụ n'ihi ịdụpụ ego nakwa ịkụgharị akwụkwọ ụfọdụ na ihe ndị ọzọ o tinyechara aka dịka nrụrụ aka n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ n'ozuzu oke, ebe ndị na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ abụọ.
3: Chidimma mere gịnị?
2: Na m Clinton Obidaya, ngwa gere na akụkọ ndị a. Gọọmenti etiti amalitachila ugbu a izipụ ego ndị nke a na-achọpụrụ ọtụtụ bụkwanụ ngalaba agụmakwụkwọ nakwa inye ohere agụmakwụkwọ ndị nke ha na-enye maka afọ puku abụọ iri abụọ na ise fetara afọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a. N'ozi nke ha wepụtara, ọ bụ dịka ha na-agbakọ aka ọnụ ha na mba ndị nke ọzọ. Ozi e wepụtara zipụta ya site na ngalaba ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ nke wepụtara na X n'ụbọchị Wednesday, nke onye banyere aka n'ime ya bụ onye direktọ na-ahụ maka mgbasa ozi nyere otu ahụ bụ Boriwo Folosade bụ ya kọwapụtara nke a. Ozi ya kọwara na minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Maruf Alausa ekwuola ugbu a na ya bụ ego ndị nke ahụ e nyere ohere ka a tọhapụ nọchitere anya pasentị 50 n'ihe ndị nke ejiburu n'azụ dịka ego akpachiri maka afọ gara aga bụ nke a na-enye n'ohere ugbu a ka enwe ike werezie ego ndị a malitachikwa ọrụ n'inye ndị nke ga-erite uru maka ya. Nwa Amadi kwupụtara na ego ndị a erutela n'akpa ego ụlọ nnọchite anya dịgasị iche iche, na-agbakwunye na ozi nke ego ahụ bịara bụ ya ka a ga-eji rụọ maka ndị ga-erite uru n'ime ya. Dịka o nyekwara ndụmọdụ ka eleba anya otu ego a ga-eji gaa ka ọ bụrụ ndị ga-eketa ya ga-ahụkwa ya bụ ego.

nọrọ ojiji ozi na-ahụ maka ọdụ ụgbọelu dịgasị iche iche n'obodo Naịjirịa bụ ndị fan amasị n'obi ike nye ndị na-eme njem site n'ụgbọelu dịgasị iche iche na-akọwa na onweghị ihe ọbụla dịka ọrịa Ebola nke na-abatala n'obodo Naịjirịa, n'agbanyeghị na enweela oke obi iko n'elu maka ya bụ ntiwapụ nke nje ọrịa Ebola na mpaghara Central Africa. Ozi nke wepụtara n'ụbọchị Wednesday site n'aka ndị fan kọwara na ha na-agba mbọ ịhụ na agaghị ekwe ka ya bụ ọrịa bata site na ndị nwere ike ibu ya site na mba ndị ọzọ bata n'ọdụ ụgbọelu. Ha kọwara na ha ga na-ekpuchite ihe ọbụla metụtara nụ njem ka ọ ga-abụ na onweghị onye ga-ebubata ya n'obodo Naịjirịa. Otu fan Johera kwupụta na ha arụ ọrụ ugbu a na nnyogharị anya nke ga-abụ ịgba site n'aka ngalaba na-ahụ maka okwu ahụike na ọdụ ụgbọelu dịgasị iche iche n'obodo anyị ji hụ na onye ọbụla bu ya na a ga-achọpụta ya n'oge adịghị ama ama, o gwara o. Ndị fan Johera kọwapụta na ha na ngalaba ojiji ozi na-ahụ maka nje ọrịa na ha agbala mbọ ugbu a iji hụ na agaghị enweta ya bụ ọrịa. N'otu aka ahụ, ha kwuru na ha na-eme nnyocha nye ndị na-eme njem mata onye bụ nke o bu, karịchasịa ndị nọ na ya bụ ọdụ ụgbọelu na-abịarute ha nso. N'otu aka ahụ, ha kọwara sị na nnyocha nke a na-eme kemgbe a nụwara nkwụtụ nke ya bụ ọrịa Ebola n'onweghị onye nke ọbụla asịrị na o buterela ya na ya bụ ọdụ ụgbọelu. Ha kọwara sị na ọ bụrụ na enwe onye ahụtara bu ya, na agaghị ekwe ka onye ahụ bụrụ onye a ga-ahapụ otu ahụ, kama na a ga-etiba ya n'ebe o kwesịrị ịga nọrọ maka nlekọta na ihe ndị ọzọ nke usoro iwu kwadoro. Ha ji ohere arịọ ọtụtụ ndị na-eme njem ka ha biko dere ji ka ụjọ ghara ịtụ maka na ndị ọrụ ahụike nọ ebe a n'ọdụ ụgbọelu inyocha onye ọbụla batara nụ maka onye nwere ike ibute nje ọrịa Ebola.

0: Otu NLC na mkpirisi bekee anọrọ n'ugbu a na-agwa onyeisiala Bola Tinubu nakwa ndị nchekwa ala anyị ka ha nwee ike zọpụ ụkwụ n'aka ọkụ ọkụ iji hụ na a ga-akwụsị ya bụ ntọrọ nke a na-atụrụ ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi na steeti Oyo. Onyeisi otu NLC bụ Joe Ajaero mere kpọrọ oku a na akwụkwọ ozi ya bụ nke ahụ echi gara aga bụ Wednesday. Chetakwa o na ya bụ ihe opekarịa mpe mmadụ 30 nakwa bụ ụmụakwụkwọ nakwa mmadụ 7 bụ ndị nkuzi bụ ndị a tụrụ nke a na-ekwu na ọ bụ ndị okpukpe mere nke a n'ụlọ akwụkwọ Community High School nakwa AA Basic School Ahuro bụ nakwa ya bụ First Baptist School ma nke ọta akara ma nke primary nọ na Yowata. Ya bụ ihe ndị niile ka a na-ekwu na nnọchi kansụl dị na Orire dị na steeti Oyo. Ya bụ nzọpụ ụkwụ ugbu a ka a na-ekwu na ọ kpaliela nke onye ndị mmadụ nkịrịsị ndị ala anyị ka ọ lee elu dị ka ha na-achọ na a ga-azọpụ ụkwụ ọsọsọ ma napụta ndị a tụrụ atụrụ ma ụmụakwụkwọ ma ndị nkuzi. N'ileba anya n'okwu a, otu a na-ekwu ugbu a na ndị ala anyị nakwa gọọmenti ala anyị n'ogo niile kwesịrị ibili n'ụra ma kwụsị ị na-ehi ụra n'ihi na nke a ga-enye aka ugbu a, nke a ga-enyere ha aka ibelata ya bụ ọnụ ọgụgụ ndị ha na-asị ndo nakwa ezinụlọ ndị a na-asị kara obi na ka ọ dị ugbu a ọ ga-adị mma ka ha hụ na a ga-enwe nchekwa bụ kpoo na ogo niile e nwere n'ala Naịjirịa.
1: Desmond Elliot ugbu a ewepụla aka ya n'ihe metụtara ntuliaka n'ime ụlọ nke pati All Progressive Congress APC bụ ebe siri aziza maka ịzọ ọkwa. Nwa amadi a na-anọchite anya ndị nke Suru Lere na ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Lagos. Ọ bụ onye na-akọwalanụ n'ihe merenụ ya jiri wepụ ụkwụ n'ihe metụtaranụ ya bụ ọnọdụ nke ntuliaka elu bụ n'ihi oke mmegide nakwa ngụpụ a na-agụpụ ndị nkwado ya ugbu a site n'ụkpụrụ eji eme ya bụ ntuliaka elu. Onye a bụ omeiwu na-anọchite anya ndị nke Suru Lere nke mbụ ya Johere akwupụta na mkpebi ya bịara n'ụbọchị Wednesday ụnyaahụ gbasara ihe ndị nke ọ hụtara dịka ọnọdụ na-edochaghị anya nke ntuliaka elu pati APC maka ntuliaka elu ime ụlọ ha. Na ihe onyonyo vidio wepụtara na Instagram ya, Elliot boro ebubo na ọtụtụ ndị ndu pati APC sitere na mpaghara Suru Lere na-etinye ọgbaghara na-emegide ya nakwa ede ndị nke ga-akwado ya na ya bụ ntuliaka elu. Site n'ozi ya ọ kọwara na ndị nke na-erubere ya isi na-ekweghị ha o sonyere na ntuliaka elu ime ụlọ ndị nke ha kwesịrị isonye na mpaghara ebe ha siri pụta bụ ebe ha. N'otu aka ahụ ọ kọwaala na ebubo ndị nke a na-ebo ugbu a na ọ bụ ihe mere na o jiri fufee n'isi isi na ihe a agaghị agazi otu o kwesịrị. Nwa amadi a bụ onye a kọwara na ọ batara n'ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Lagos n'afọ 2015 bụkwanụ onye na-anọchite anya ndị nke Suru Lere na aha pati APC kemgbe ahụ.
0: Pati Labour nke steeti Imo ka a na-ekwu ugbu a na ha nọrịsị na-enwe gbalọgbalọ nke a na-esochi nkwụsị n'ọrụ nke odisi okpotokpo na pati ahụ bụ onye omeiwu amara amara dịka Nchuka Solomon Obego bụ onye na-edu ndị mpaghara Imo Senatorial District ma bụrụkwa onye amakwa dịka onye nọchitekwa ndị ọkaigwe zone. A mapụrụ ọkwa nkwụsị ọrụ ya nakwa ịhapụ pati ahụ. Obego bụ onye sitere na obodo Umuoke na ọchịchị kansụl Obowo ka a nọrọ n'ikwu na ọnọkwa na-eme mgbasa ozi na okpuru nke a kpọrọ n'olu bekee a Golden Dawn. Ya bụ nkwụsị n'ọrụ ya bụ nke emelitere malite nọ n'abalị 3 nke ọnwa 4 n'afọ 2026 ka ezipụtara ozi kpaliri nnọọ mmụọ kpaliri nnọọ ya bụ ogo nke ịkwụsị n'ọrụ n'etiti ndị nọkwa na pati ahụ n'ogo dịgasị iche iche. A bịara na-ekwu na a bịara kọwaa na ntụgharị okwu a bụ nke mere ka pati ahụ ugbu a bịabụzi ndị kwụ n'otu okwu bụ pati Labour ma na-ebo ebubo na ọ bụ nkwụsị ọrụ nwa amadi a mere o ji dị otu ahụ. Mana a gara n'ihu na-ekwu na nọrọ na-enwe gbalụgbalụ na pati Labour nke mere na ọ nọkwaghị na-ekwekọ na ihe nwa amadi a bụ n'obi tupu ya abagharị na pati ahụ. Onye nta akụkọ anyị bụ onye kwuru na pati Labour ugbu a nke steeti ahụ na aka na-eme nkwado na aka na ka ọ dị ugbu a na aka na agha onwe ha agha n'ihi na ụfọdụ ndekwa ka dịkwa njikere akpọ pati ahụ gafee na pati ọzọ.

0: Podcast na Rose 101.9 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesịrị ibu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: Ka anyị nọghachiri ugbu a nụchapụ akụkọ ndị nke ka fọrọ afọ, ugbu akụkọ sitere na mba ndị ọzọ wee pụta. Gọọmenti nke mba UK nọrọ n'ụbọchị Wednesday kwupụta na ha ebelatala aka maka mmachibido amachibidoro ịtụbata mmanụ eji akwụ ụgbọelu nke ga-esite mba Russia nakwa mmanụ patrolu ndị nke anụchara anụcha na mpaghara mba atọ ka o jide. Ha kọwakwara maka ọnụego mmanụ ndị a bụ nke bịara n'ọrịa elu ọchị maka agha nke selitere isi na mpaghara Middle East. Maka akwụkwọ ikikere ji azụ ahịa, ha kọwara n'oge gara aga na nke a metụtara mba ndị a n'ihi ụkpụrụ nakwa ihe ndị nke buterela n'agha merenụ ka usoro azụmahịa dawazie otu ọwụ, bụkwanụ nke ha na-emechara ugbu a nyochagharịa ya nke ọma ma belata aka na ya bụ mmachibido. Gọọmenti mba UK ugbu a ka a na-akọwa na ha ga-atụbata mmanụ krud nke ndị Russia bụ nke anụchakwaranụ, gụnyekwara mmanụ ọzọ bụ ndị nke a ga-atụbatakwa site n'aka mba atọ, mba ndị dịka India nakwa ya bụ Russia na ndị ọzọ so ya n'azụ. Gọọmenti mba ahụ kwupụtara akwụkwọ ikikere bụ nke eji azụ ahịa nke funahụrụ n'oge gara aga n'ihi mmachibido nke mmanụ eji akwụ ụgbọelu nakwa mmanụ ndị nke anụchara anụcha sitere n'aka ụlọ ọrụ nke ndị mba Russia. Mkpebi ihe ahụ na-abịa dịka mba America gara zọpụ ụkwụ na ekwu na ha agaghị anabata ngwaahịa nke ndị Russia na ọnụ mmiri, bụkwanụ nke ha gbatịkwuru ruo n'ụbọchị Monde. Erute n'oge nke abụọ mgbe agha ahụ malitere selitewe isi, merenụ ka ndị Iran tiwezie anya ma anya mụ n'ihe metụtara n'okwu iziterela ha mmanụ ndị nke ha ga-eji eme ihe, gụnyekwara mmanụ maliterenụ rịwazie elu ọchị dịka echi adịghị.
2: Akụkọ maka azụmahịa. Ụlọọrụ nsepụta mmanụ Dangote anọrọla ugbu a na-ekwu na ọ na-eme atụmatụ ịrụ ọdụ ụgbọ mmiri ga-ebukwe ala ruru hekta 10,000 bụ nke ọ ga-eme na Oloka Free Trade Zone dị na steeti Ogun. Nke a bụ atụmatụ iji hụ na ọ ga-agbasapụkwu aka na metụtara ime ka e nwee ọdụ ụgbọ mmiri ga-adị sabara sabara. Na akwụkwọ ozi ya, ụlọọrụ ya bụ ụlọọrụ Dangote mere ka amata na ya bụ ọrụ ngo ha ji ugbu a ga gbanwe ma mee ka ha bụrụ ndị a ga-amara amara na mba ụwa, ma na-ekwu na ya bụ obi mmebi site ugbu a na-eru afọ 2030. Ya bụ atụmatụ a inwe ọdụ ụgbọ mmiri bụ nke a na-ekwu na ọ ga nọ na akụkụ Ogun Waterside Local Government Area dị na steeti Ogun, na ọ ga-agbasapụkwa aka ruo ruo na steeti Ondo ruo ruo n'oke osimiri nke e nwere nke batara n'ala anyị. A na-atụ anya na nke a ga-enye aka ime ka a na-ebubatakwa ngwa ahịa n'ala Naịjirịa. Ya bụ onye du ụlọọrụ aga bụ onye na-ahụ maka otu esi aga nakwa ntụziaka n'ụlọọrụ ahụ bụ Captain Jamil Abubakar, bụ onye nabatara ha n'obodo otu obodo nọ n'Ogun nakwa Ondo, ma na-ekwu na ndị sekpụta ugbu a ga-abatawa n'okwu a ka e nwee ike lebara ọrụ ngo anya iji hụ na a ga-eji ọsọ malite ime ya. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu na njem ahụ, Abubakar bụ onye kwuru na ọrụ ngo ugbu a ga-ele obodo ndị a mee ka ha kwụsị ike, mee ka ha bụ ụbara, ma mekwa ka ha bụrụ ndị a mara mara ruo ruo na mba isi ojii. Ụlọọrụ Dangote ugbu a anọrọkwala na-ekwu na ya bụ ịrụ ọdụ ụgbọ mmiri a bụ nke ga-enye aka ikewapụta ọrụ ma dọrọ mmasị ndị ntinye ego site na mba ndị ọzọ, ma mekwa ka ngalaba nrụpụta ọrụ ndị ọzọ nwee ike bụrụ kpoo ma kwụsị ike n'ala anyị, karịsịa n'ógbè ahụ ha ga-arụ ya bụ ọdụ ụgbọ mmiri a.
1: N'akụkọ azụmahịa ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe n'oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa bụ Tọzdee. Mana tupu anyị apịachie, nụrụ n'isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Anyị kọrọ gị isi maka ntuliaka elu afọ 2027 na Fubara ewepụla ụkwụ n'aka ya na ntuliaka elu ime ụlọ iji họpụta

0: otu ahụ ga-adị mma n'ezie. Ndewo. Anyị azọbatala okwu na-agba nke ikpeazụ nke ihe omume oge ndị Igbo nke taa. Ihe anyị ji apịachikọ ya na nke taa bụ oge gboo ka anyị batara n'elu Igbo. Mma bịa ka anyị gawa. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, anyị azọchiele. Anyị abịarutekwala ọ ka anyị nwee ike mechapụ nke anyị mefọrọ emefọ. Iji maka na egwu ndị nke ahụ nọ naanị ụda ya na iterere ha nke ọma, ịṅụkwara mmiri, irikwara ihe, imekwara ihe ndị nke kwesịrịnụ ka ime, ya bụrụ na izitukwara ike. Ọkwanụ n'ihi na ahụtụkwara obere ọrụ. Ndewo. Agazichere anyị niile n'otu n'otu. Mụ na ezi oyi gị ka nọkwa n'ebe a na mgbe ụtụtụ a.
1: Uge Bengala.

0: ma nwaanyị Istanbul ke kwanụ ka ị dị ọzọkwa?
1: Ana m ya o maazị amam ka iji olu m gbalie
0: ụmụa mere ọwụghị akwa igwe na-ekwu okwu.
1: Maazị Bike mekwara ka ọjọ mma ji onwe m ọkwa mụ awụ onye akwa onye ọzọ.
0: Mba, obi agbafula gị.
1: Obi agbafukwala m.
0: Obi agbafula gị. Nụla.
1: Obi agbafula m.
0: Ndewo, ya gaziri gị na ha ekporila nụ mgbe na-aṅụ nkwụ elu na nkwụ anị.
1: Maazị, o nwebeghị mgbe m kporiri ya.
0: O nwebeghị mgbe ị kporiri.
1: Cha cha cha cha cha.
0: Nsogbu adịghị shaa. Ọ bụrụ ndị ihe ha si na nsogbu adịghị shaa. Hapụwazie ka anyị gaa n'iru. Mgbe anyị mechaziri, amarazie ma ihe gburu ọkụkọ, ọ chịrịla akwa ya n'ezie.

0: Aba. Mhm. Mure ndi chori ba ha ogwu ya dikwa ke chori igbu ha mma.
1: Eziokwu.
0: Hey. Mana wanyi Istanbul, ogwu akpunyere na gari na nke ana akpunyegi. Kenke ga si na oka anru oru.
1: Ha abu na chori mana nke ana akpunyegi na gari na anru oru ngwa ngwa. Karia.
0: Karia.
1: Itizi maka na gari nge pozo gbadi chenu.
0: Mu wa ga si na nke gari a ana anru oru. Ana ge anru. Oru na ona anru ogbanyere na duka ahi wene.
1: Nihi na abu ni akpagbuole ni ya na
0: otu a abu ni akpagbuole gari
1: wa ge karere ma de enwo gu cha history me ya
0: uta ni ge karere ya ge enwo yo cha
1: ya mere nwere ndi na to ju ogwu ha nwere ndi na to ha nu ogwu otu ha ho wa ha riri nde di mpa mmadu ko mmadu
0: de di mpa
1: le ya to ju ogwu ya wo ha nu ogwu ha ho wa ha riri gira ju wede ko wo de di mpa ko wo tata mana mu wo ge ha ben premte ana ma atọjọ mana ugbu etola nwanne
0: ugbu e nazikwa
1: atọjọ ihe ọwụla agwọ ọgwụ a na-eti n'ọnụ oge nwa onye ụwa
0: oje ya ala
1: goro ugo goro ya
0: ọgwụgodiri ya wụrụ mgbọrọgwụ na mkpụ akwụkwọ
1: a na m aṅụ ya maazị abụ m onye ụjọ
0: nke ọwụla ọwụ
1: a na m aṅụ ya n'ọnụ
0: ugwu na aṅụ ya
1: otu mgbe otu mgbe
0: ọ dị mma bata ka anyị na gị abụọ nọrịa nwaanyị Istanbul ka ịkpọpụtara anyị akara ekwentị
1: ihe bụ akara ekwentị ga-akpọ bụ 081-3-3-5-5-9-3-5-8 maọbụ olu nne ya bụ 081-2-0-8-1-0-1-1-1-9
0: bata ka ị bịa gwa anyị ma iso na ndị kpunyere ọgwụ na ọkpụ garị iso na ndị ahụ kpunyere ọgwụ na ọkpụ garị ga egwakwa n'anyị ọgwụ akpụnyere na garị na nke eluru otu ahụ nke ka rụọ ọrụ. Halo.
2: Gbala AA.
0: Ah, gbala AA, ọwa atọ 50.
2: Onye anyị sara uche naanị m.
0: Ndewo, a sị ka ọ gakwutere m mmiri o. Ndewo. Amen.
2: Amen.
0: Ndewo, a sị
2: sara.
0: Ndewo.
2: Ee, ihe bụ nke a bụ mkpala onwe ya tọala nwa ọjọ. Ntroba tọzbeki na ee. Mmadụ klentị na agwaghị ego kwa a na m atụ ụjọ ọgwụ mgbe ahụ ma ndị obere anụ m atụ ụjọ ọgwụ.
0: Ee, ọkwa.
2: Ugbu a mbụ papa ahụ a na m atụ ụjọ ọgwụ.
0: Ee, ị na-atụkwa ụjọ ọgwụ ugbu a.
2: Ibu nke m na-awere tụọ m aṅụ ọgwụ ya mara m ruo ole m ga-anbata na mmiri bifo.
0: Ee,
2: Chineke
0: m ya ọ gara gara ewu enyi iji ya ṅụọ ọgwụ.
2: Mgbe ụfọdụ na-etinye ya na garigo enye m paketị ọgwụ ndị a ma nnụchala ya ndị eji ohafi ya nwụọ na garigo ohafi nwụọ na mmiri otu m si eme eziokwu dị m mmadụ na nnụchala m ọgwụ asị mgbọ nke na-akọrọ ahụ ọrụ bụ nke eji mmiri nwụọ taa na taa onye nke nwụọ ya na ụtụtụ ọ na-abalị n'ichetara nne ya ji gị ahapụla gị ọtụtụ nke nwụọ na garị ma ọ dị agbari chara ya agwa ma agwa sa na aṅụọla m ọgwụ
0: ee ajụọ gị ṅụọla ọgwụ gị si ya aṅụọla m ọgwụ ị chọghị mmadụ ihe ọnụ
2: azịza
0: ndewo ya gaziere gị azịza ịsị na ihe ma wụ na ịṅụọla ọgwụ ajụọ gị ṅụọla ọgwụ gị si ya aṅụọla m ọgwụ nke papa m wee onye gị ọgwụ ṅụọ chai gị bịarute ya bịarute gị nso ya ga-ajụ gị ṅụọla ọgwụ ahụ gị si ya ee o nwere ike ya abụrụ n'odo ya na o mechakwa ya jụọ gị ọzọ ṅụọla ọgwụ ahụ. Alo. Ndewo ambassador Grace Star Player.
3: Papa m nwanyị sabu.
0: Asị mmiri ya gaga kutere mmiri ṅụọ
3: biko. Ṅụọla ọgwụ nwanyị sabu.
0: Ọ naghị ebe a ọ sị ka ọ ga kutere m mmiri m ṅụọ. Mụa ma m ṅụọla ọgwụ. Ahụ dị m. A na m atụ ozi ụjọ ọgwụ ọzọ mba.
3: Nwa na-atụ ụjọ ọgwụ m nye ihe ugbu a na-asef aha dịrị mfe. Ọ dị ka ṅụọ ọgwụ m dị iche.
0: Chineke
3: m ga-aṅụ ọgwụ m agba ahụ. Mma ṅụọ ugbu a sef.
0: Ewu.
3: Aha dị ka m.
0: Ewu.
3: Ọgwụ kachara ịgba.
0: Ndo ịnụla.
3: Na-atụ ụjọ ọgwụ m ọgwụ awụghị mmadụ a na-aṅụ. Ịna. Ịna ṅụ m agba ahụ. Maka a na-ebi ụlọ kpuru maka a na-aṅụ na mmiri. Enwe ike m na-eme o aka mmanụ mgbara agbara o.
0: Ele o, ị na-adịghị akpụnye mana ọkpụ iri ma na nke a
3: na-aṅụ. Mba. Mkpụ ihe ara n'akpụ iri ugbu a na-aga na na-aga na-eri nri o.
0: Ee.
3: Nri ala ma aṅụkwa na-aṅụ. Tupu ọma aṅụọ mmiri. Ọ ga-arụ ma ahụ ṅụgodi mmiri aṅụ. Mmiri ahụ ga na-aṅụ ga na-apụta m ọgwụ ọgwụ.
0: Ele o.
3: Aka mmanụ mgbara agbara.
0: Ato ise ise itola ato ise asato obukwa akara WhatsApp anyi nwekwara ike ji ya kpobata ma obuge kpo nka abu ifasito otu abuo efu otu otu otu efu otu itolu ke bata ka anyi na gi abon wike noria na mgbe ututu a odima nwanyi
1: eziokwu gwa anyi eziokwu mazi awu na ha garada ha ga gwa anyi eziokwu ha kpuri ha kpere ogwo na okpuri
0: ọtụtụ na ha ajụla ma ajụjụ gị o ma azịza
1: ọtụtụ kwa ma azị bube azị ọwụghị gị ajụjụ m ọwụghị izu ụka ọzọ ihe niile na-etu m n'aha si ọwụ lọọ ọwụghị izu ụka ọzọ
0: asị
1: dị mma na-ekwu unu mara amara
0: ma m kele ekwe gị ugbu
1: a ọwụghị kele m
0: gị kele gị sịwa ha na ọwụ matipas wụ na
1: elekere matipas bọnde m adịmadị na ịkpọtụwara anyị woman leader, the only woman leader I will. Oja de maya de anjo. Oja de maya guli. My woman leader.
4: Ma business
0: na abatwaram abatwaram form. Ezoku, ntu ya keli mula gadeno na ogurugura onwa.
1: Asagan. Mbukwa na bonde months mo. Mommy vitif ka mommy hegel abna ze ko tinde. Ihe akwa months bu ko na emekwe ihe ahu.
0: Ai ga no na ai ga no na gwagwalada.
1: Lenu.
4: Eh. Eba ga eme di ntuzi aka.
0: Eh, ma kwa anya ga dupe.
1: Len.
4: I'm not a little bit.
0: Emecha bonde kesu
1: mgbe achola mo ka hia woman to mo
4: na bonde ka enwa anwa ati ha dadde ugwe ga ku itoge nkoro
1: ya ana atikwa ju ngarism he will be god o ka je nga ya nwa ya nwa
0: kan yiere ani ya
1: aha ka kwa mo ti
4: eh yiere bi so da ka ke kwa nu ndo ofu anyi
1: aha eku abila gi ade sa hozam chiwe e be je mraiti e je mraiti mo
4: nnọrọ n'ezi oyi na ama m mbatawa n'ime ụlọ my pretender
1: ọbara jesus
4: ka ihe hụrụ anụ nne bụ nne
1: otu a anya na-eru n'ala
4: anya n'ihu mebi efute nri asa na amịrị si n'ụtụtụ ma awụ m onye nri o so nke m na-eritu eri wụ white rice a na-eti ya stew asọmpi a na m ata anụ a lot of things so m ọrịa arịa wahala ofute shia ụmụ ihe ahụ nsị ha lee mba o
1: no man a man at this are doing.
4: Yeah, but it's so be
0: ever.
4: I have been a woman. Week abụọ ndị agara aga nọọsụ chọrọ ịbịa trite m na-echi ụlọ ọgwụ anọ m n'ụlọ ya kpọọ m nsị ya don wọrị mgbe m mechara m ga-akpọ gị
1: agụ
4: meburu pido gị n'ala sị ya chere ka m kpọọ gị ka ga-ebịa ịga-ebe gị abalị wikoro aka gara aga ụjọ gụbara ọ bara m n'ahụ ịgba injekshọn m ga-agbagide ego ọ ebe ịsị ka ị gbaa m ọgwụ ma ntọọ nọ masị gị ma nọziela
0: ama mo ebe na agata ide agata ile
1: okwa msenye mo wo kam na ejide ego adikwa anu ihe oji onokwani ya na
0: ejidere la anyi ego ulo be ego di
1: ya wetukwasi mo
0: elu be ebe ehi ya no re be ezi wike
1: ama ni mi emu na ga emeweje ngwe ka ikwe mu
0: ihe na abia ni ihe batutara ya na ego
1: ya na mu anya kas
0: ya uru
1: okay
0: ya uru nke ego bi anyi
1: okay
0: mbe ehi ajo di enu ya na akuko otu ugbu a le nu ntuli aka imu ulo anyi ruwela anyị ga ugbu a awu ego ke eji agba ụgbọelu anyị fụta na nsulo bee ụgbọelu buru anyị gawa Abuja awu ego ka eji aga ugbu ego ka eji alọ ma ihe a ga-eri eri ihe a ga-aṅụ ịma nke Abuja na-apụ iche ihe a na-eri ebe a mpaghara ụfọdụ na Abuja nwere ka o ji dịrịtụ ọnụ ọ bụ otu ọ dị ebe a wụ n'ebe ọkụ na-enwu n'elu
1: ya wụcha ka emenye na Abuja
0: otu a
1: unu gara kwa izu ka Bonde ma wuya webe aga na onwe udo nke obi
0: ya pụ eyipụla m ya ka nwa ya n'ọnwa ọzọ ọnwa ọzọ emechazi ego
1: unu gara Bonde
0: emechazi emume ncheta mmụọ emewazi
1: unu gara Bonde
0: mana m Istanbul ama m ụfọdụ na asị ahụ dị m mana ahụ adịghị ha o ha na-eme ka ndị ahụ dị maka ụjọ ọgwụ na-atụ ha ajọ gị nke ị na-eme otu a kwanụ ọ dị ka ahụ adịghị gị sị mba ahụ kwe m o
1: ahụ dị m awu ike ọgwụgwọ
0: otu a ozi mgbe a kpọrọ gị bịa emesa gị aka n'ahụ ahụ a na-ebi gị ọkụ ụmụ echetara m mgbe ọ na-abụ ajọ m sị m ọ dị ka ahụ adịghị masị mba ahụ dị m ahụ dị m mana ọ bụ na o nwere otu ahụ si na-eme m ahụ dị m mana o nwere otu ahụ si na-eme m mgbe ahụ gbaghọ na-achọ inwu m ọhụ ka ime ahụ mgbe ahụ amatabeghị m otu ọ na-eji adị ịkọtala mgbe ahụ ọmị masị ọ dị ka onwere ọ na-eme m ka ahụ ọkọ chọrọ ime m na-awọta nwaanyị sta m nke gbaghere aka n'ukwu
1: maka na akpala m bịa lee gị ole nke nwere adịghị ka mana ịmachakwa ihe na-eme gị
0: ọ bụ na maka na eruola m otu m ga-eji bịa ṅụọ kwa ọgwụ maka
1: chineke nyere m nwa na-aṅụ ọgwụ
0: ka
1: m ga-enye chineke
0: a ma ihe ụjọ ọgwụ ji na-atụ m n'oge ahụ ọ bụdị na ọ bụ maka otu ahụ na mgbe ọbụla m nwụchara ya ya na akụ m ilu n'ọnụ
1: ịmana akpọ m nwa m gị ụlọ ọgwụ otu a na-etinye kanụla n'aka etinye ya nke mba ahụghị ven ịma nwa m jitụ ahụ hai ahụ akwara ya nwa m agbatụkwa nkịtị tinye ọzọ anya ya achala piored ịnọsasị m na nwaanyị a masị ogiri nne nwere obi agụ ndị mmadụ a na-eli lait ụjọ ivin ga m na ụjọ dị m masị ya obi m chere chere chere abịamechebe ahụ ven ya ivin anyị ga ụlọ ọgwụ a na-agba ya ọgwụ trud aka n'ụla yo relaxi aka big man ọ nke mere video post naanị ọ ga-emewu chineke lechara m anya n'obi hụ na ike adị mụwa na-atụ ụjọ ụjọ ọgwụ
0: anyị ga-agatụga tiritu obere egwu
1: anyị na-agata achị tikpa nka na-agba abụka maka na achọ m igba egwu
0: ịchọrọ igba egwu
1: ka mmegharịtụ ahụ
0: sogbadịghị anyị na-abịa ndị ewu.

0: anyị alọghachila ugbu a ugebe eterechala egwu ọwụ si na ọ chọrọ ite. Anyị alọtaghachila, bịa ka anyị gaa n'ihu. Kedu ya bụ ndị ji ọgwụ kpunye n'ime garị n'oge ochie? Kpata ka ị bịa kọrọ anyị otu nke gị jiri dịrị, ka ọ bụ na iso na ndị ahụ na-anaghị atụ ụjọ ọgwụ, ka iso na ndị na-atụ ụjọ ọgwụ mere ka mụ na nwunye m n'oge gara aga. Anyị nara atụ ụjọ ọgwụ, mana ugbu a anyị anakwaghị atụ ụjọ ọgwụ ọzọ. Nwaanyị Stambu, ọwụ ya ka ọ na ọwụghị ya.
1: Nwanne m, ọwụ ya jile m atụ ụjọ ọgwụ ọzọ. Ihe ọbụla bụ nke kpata ya ma enwe aṅụ.
0: Ị ga-agụzi ugbu a, agaghị m atụ ụjọ ọgwụ ọzọ. Ọ ihe ga-agụzi ugbu a,
1: agaghị m atụ ụjọ ọgwụ ọzọ.
0: Hapụ wanụ. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa
1: 0800-356-9353-5598. Maọbụlụ na ya bụ 0800-011-1019.
0: Bụ akara ekwentị ndị nke ị ga-eji sonyere anyị. Cheta na WhatsApp anyị ka nọ n'ọrụ. WhatsApp anyị bụ nke mbụ a kwụsịrị na 5-8, bụ nke pụrụ iji kpọbata ma ụkwara ya zibatara anyị ozi n'akara nwa odide anyị. Halo,
2: halo, good day.
0: Ha.
1: Ọ bụ alo okwu bekee.
0: Onye nke ejikwe good day batawa, ọ dị ka ọ bụdo onye ụjọ ọgwụ.
2: Biko, ana m atụkwa ụjọ ọgwụ ma nke agbara agba ma nke aṅụrụ aṅụ.
0: Ewe.
1: Ọhịa mere iji were good day bido.
2: Oge bụ nwaanyị. I hope na ị na-atụkwa ụjọ ọgwụ.
1: Anaghị m atụ ụjọ ọgwụ ugbu a.
2: Onumu onye na-ekwu.
1: Gwa naanị onye na-akwụ na nwoke dị mma.
2: Aha mbụ Esomchi.
1: Esomchi.
2: Nke a bụ izizi m na-akpọ.
1: Ole ndị a na-akụ aka, get your hands busy. Get your hands busy.
0: Esomchi aha gị atọ ụkwụ la m eziokwu. Ama mma nwunye ma ọ ga-agụ.
1: Ma dị mma ma ọ dị njọ, Esomchi na-aga.
0: Esomchi.
1: Ọ wụ ya iso.
0: Onye nkwuru gị aha, ọ hụrụ ụzọ.
1: Awụ mma ya nọ. Aha mma ya hụrụ ụzọ. Don't give it to the father, awụ mma ya.
2: Ogegbe, kenere m light, biko.
1: A m ekele ya ekele,
0: baby. Ebe ka isikwa nọ na-akpọ Esomchi?
2: Abaka m si aba, abaka m si aba.
0: Mpaghara ebe na-aba. Ahụ na water side.
1: Ele.
2: Ọgwọ he.
1: Ya wụnụ bi n'ugwu.
0: Ịhụ na ọ wụji ugwu ụwa atụgha gị.
1: Sogbade.
0: Mgbanu sogbade gị. Ngwa gaa n'ihu.
1: Ndewo.
0: Esomchi.
1: Ọ gwara naanị, ọ sị na ọ na-atụ ụjọ ọgwụ. Ma nke a na-agba agba, ma nke a na-aṅụ aṅụ. Kedu ka kwa njọ?
0: Ịhụkwala na
1: ọ mụ dị ebe. Adịdịbe ala ebi aka ebi.
0: Ọ kọrọ ya n'otu, kọkwa ya n'ibe.
1: All right, sogbade.
0: Nwaanyị Stambu, gịnị na-eti gị ọrịa na nsogbu?
1: Ole ka ewu maka aṅụmaṅụma maka agbawa agbawa?
0: Onwe nke ebe e jiri hụ ya ahụ.
1: Mba, Esomchi ga-agbanwe. Alo?
3: Unabolachi,
1: maazị.
0: Ọ dị ka ishiri jollof rice.
1: Mekụta ishi malite ọchị. Unabolachi.
3: Ọ dị ishi
0: mbise. Ịtri isi.
1: Ha! Dabiati!
0: Mishi gị jollof, ọ ishi
1: ofu were. Dabiati!
3: Ndewo.
1: Dabi ati Bolachi.
0: Ishiri ofe owere.
1: Ndewo.
3: Onwe ka m siri echi o.
0: Ame ebewadi akwa ugbu a besere nwunye m.
3: Mba, ebele.
0: Oh my God.
3: Ọ ga dị mma.
0: Ngwa na nsogbu adịghị. Ya n'ihu.
3: Dịka ihe a nọ n'elu ya. Mbụ, anaghị m atụ ụjọ ọgwụ. Eji m aṅụ maka ọṅụṅụ maka
1: ọgbụgba.
0: Iji aṅụ ya.
3: Mana ugbu a, agatụrụ m ụjọ ọgwụ.
0: Gịnị mekwara na?
3: Ọgwụ, enweta ọgwụ ka a na-aṅụ aṅụ. Ọgwụ ya ma ndị ka nne isi ya dị gbuo. Nne isi ya. Ya dị mkpọ mgbọ. Ọgwụ ya ma ndị ka dị ntakịrị. Mkpụrụ ọgwụ ndị ka dị ntakịrị. E nwere m ike ịdị na-aṅụ ka ehi mgbe ọbụla. Mana ka m na-agba agba. Ọgwụ mgbara dụrụ m na ofu ebe kemgbe terela aka. Otu onye hụrụ mgbe onwe agaghị na agara. Ihe ndị agara bụ igbere, ntị bịara ije ma e were igbere na-aga. Ọgwụ mgbara agba. Ya gawo ihe gba m ụjọ ịgba ọgwụ.
0: Chineke kwụlụ ihe ọjọọ.
3: Kemgbe 22 years now.
1: Para Jesus. Emmanuel ya mere ọtụtụ ụlọ ọgwụ ugbu a na-etinye ụmụaka kanola bifa na-agba ha ọkụ maka na ọwụwa ọgwụ niile ka na-agba n'ọkwụ enwere ọgwụ a na-agba straight to the vein.
0: O nwekwara otu onye nke mma ọkwa ọgwụ agbara agba mere ihe nsogbu ụwa. Halo.
4: Halo.
0: Ebeolachi.
1: Ebeolachi.
4: Ilu otu onye.
1: Apụtala m.
4: N'ife m obi.
0: Ndewo onye kọtara m n'ụtụtụ a.
4: Natural office.
0: Gbam solotli.
4: Ilu otu onye kwanụ.
0: Adịbụ mma otu m na-afọ ka nwaanyị m chọrọ idogbu m lọbụ.
1: Ehule.
4: Ahụ m olu m dị ịga n'ihe.
0: Ndewo.
4: Ọ bụ dabia ti dị ịkpọ.
0: Dabia ti. Bia ti nke a bụ.
4: Kembu,
0: kembu. Oh, bia ti kpọfuru, bia ti ọzọ akpọ. Mgbanụ, nsogbu adịghị. Gaa n'ihu.
4: Ee, anọla m isiokwu. Isiokwu m bụ ihe gbasara ọgwụ.
0: Onye kpụnyere ya
4: n'ọgwụ. Ọgwụ m onye achọkwa m atụ ụjọ ọgwụ mgbe m tụrụ obodo. Ndị ihe m ọgwụ kela simpe ezi. Bia ti na anwụla m ya. Mada ti ti okunu mara mada ko eto ochi
0: ndewo ya gaziri gi akwa wo bia di ko ko akwa ko were ka wo ke gene
4: ohun isi mi
0: oh ki si mi ni
1: ah bo di chi na olu ha di chi
0: ndewo ya gaziri gi
1: ndewo da bia ti ndewo
4: ya gaziri kwara ohun di ti ke
1: ndewo ya mara gi mma
0: ya gaziri gi no na da
1: ni be kera ya coincidence maka no bia ti kpo chapuru bia ti akpokwa
0: akwa si
1: mana olu ha bo di chi
0: esi we ikula bo ya re egbu nwa nketa.
1: Yare my chicken. Mana unu ha board ni chin. Unu ha board ku che. Gbe hu ya. Mana me bita mana be itikam no the same diati mas a. Kudu so end kwa call kwa ti kwa immediately.
0: Kwa lezi oku bu.
1: Eh, but me na lagi. Na lagi sie. Ba, mpuzo le ga ya boss biati me lewe ga anya. Kama kama mala gi so bi oru ko wuri he mworo bia. Mana mgbe okwu weziri okwu ma hụ na olu ya wuo olu dabia ti nke na-eshi steeti imo akpọtụrụ anyị
0: eziokwu. Bia elewe ma duka anyị aga anyị ka nọ n'ọrụ ọwa anyị na duka ilewe m
1: ka mara eziokwu maazị na nchịkọta ịhụrụ ọgwụ a na-agba agba iburu onye ka nwere ụmụaka pere mpe kpachapụrụ anya
0: eziokwu oke ghara
1: ịgbasa ndị ụlọ ọgwụ anasị ka ha tinye nwa eka n'ụlọ n'aka. Ọwụ dị ọwụ ha ma ihe a na-eme. Asị m Chineke nna ka nwa m wuruziri aga na-enye mkpụrụ ọkụkọ na-aṅụ ebe ọ na-aṅụ nke mkpụrụ tupu agbakwara nke ọgbama ma na o shiela ike. Ehe mana ka enyewe ya nke a na-eji ngazi gbazee nye ya ṅụọ maka na ọgwụ a na-agba. Mgbe mba ghọta m uru kanụlụ ahụ bara ọzọ mgbe m gara n'ụlọ ọgwụ m gara ebe ụlọ ọgwụ ụmụaka dọkịnta sị m mba na madam ma m kwere ya ma m ekweghị na a ga-etinye nwa m kanụlụ gbaa ya ọgwụ. N'onwere ụmụaka bachara ọgwụ n'ụwa a anakwaghị aga iji ọzọ ya wuru onye na-agba ya agbata gị ya kama ga agba ya na the wrong place. Ihe nke ewutela m dabia ti onye nwanyị gbara m gị ume n'obodo a aga m ewetekwa akara ekwentị gị eziokwu. Ihe nke ewutela m afọ 20 na abụọ mmadụ na-anọ otu ebe maazị awa nchekọtawa
0: ka onye nwere ego dozi ambasado
1: jenerali ambasado ibe gị wee ndị ambasado ka ha naanị onye
0: biko gọvanọ ọsị ugi na maazị Clinton ya bụ ihe omume gbasara oge mkpọlazụ nke taa esi na ị na-atụ ụjọ ịgba ọgwụ iso ya n'ike gị n'ihi na ị chọghị ihe ndị dị otu ahụ.
1: Ọ na-aṅụrụ nke mkpụrụ
0: kama a ga-agba gị ọgwụ agba ka a tinye gị mkpụrụ ọgwụ. Ọ bụ ihe ọ sị na ọ na-akadịrị ya mma ịṅụ mkpụrụ ọgwụ karịa ịgba ya agba. O nwere mgbe m na-atụ ụjọ nke
1: mana o nwere ọrịa gbarị gị arịa ya gafee nke ịṅụ mkpụrụ ọgwụ agba ya ọgwụ
0: otu a ka ihe ji onye ahụ ha anya. Nwa anyị sambukele ọha n'eze
1: igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ mma mmanụ
0: Ndewo ya gaziere gị onye nke m ekele m gị maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo nke taa. Cheta na ya bụ ihe omume ndị nke isonyere anyị n'ime ya n'obi dị anyị ụtọ maka gị onye sogidere anyị ụkwụ n'ụkwụ na gị onye kpọbatara nụ gị onye debatara ozi ma na Facebook o ma na WhatsApp o. A sị m na ọfọ m na-agọrọ gị bụ ọfọ ogologo ndụ na ogologo ahụ isi ike na-asị na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka ọ bụ nke nyere mmadụ nyedu onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedu n'ụzọ oke nke ruru gị ụmada aga ga-eri n'ahụ gị ya ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ị tara ị gaghị ewuchi ụlọ onye ọzọ ebiri n'ime ya ya mere m jisi gị ruo ebe ihe ọma mere mega ga-akọ aka ị gaghị ete egwu ị gaghị aṅụ ọṅụ biko ofe ihe dị mkpa ka ị ghara ime emela gịnị emikwala ọnụ ruo ụbọchị echi anyị na gị ga-ezukọ Clinton obida ya awala m o ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ ndewo
5: Odnana kachan
6: ya
5: Odnana kachan
6: ya
5: Odnana kachan
6: Odnana mo

Ewo nanya. Ah, ke do to. Kama, itinye gị n'ọlụ bụ oke ihe aramahụ nye ndị na-akpọ mmadụ ibe ha dị. Ịhụ n'anya, gị mere klaasị bịa n'ụwa mgbe ndị ụwa nọ n'iru na-enweghị obi ebere. Omume onwe ya mmadụ dị nta banye n'afọ mmeri, o wee biri ebe ahụ ọnwa itoolu zuru ezu, amụbata ya n'ime ajọ ụwa nke a mgbe eluigwe mara mma kwesịrị ibe ebe obi. Ịhụ n'anya, gị mere mgbe ndị ụwa na-apịa ya ụtarị, mgbe ndị ezi ure na-abụ ya asụ, na mgbe ndị ike na-ama ya ube, ọ sị, nna gbaghara ha.